The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: Tá claro que sana.
1: Exciting
2: summer man akan terubah.
3: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
4: Katropa.
5: Summer na, katropa.
4: Kaklare, sana.
3: Exciting.
4: Exciting.

0: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aw, paray ko.
1: Kaklarek, sana.
2: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, daghan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
9: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakatawa. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
9: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: System Pain.
13: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
17: Mga katropa, available

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Andito na ang programang mapapasayaw ka. Oo, sasayaw ka dito. Sa programang
2: Extra B. Extra B.
1: Matag-adlang Sabado, alas 7, antod alas 10 sa gabi. O, ano na, sayaw na.
3: Extra B.
4: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na.
3: Extra Beat.

Afrobeat.

Okay.

0: XFM Extra Beat XFM 89.1 Davao City.
1: Nasakit ko tungod sa way klarong panahon. Panahon na wala kasakuang tapad sa makarot.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Shopify sa atong lawas, Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako og inom sa tuang kape, kapakara kong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ninyo. Wala ni DI taga-na.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
0: Turbo user, atong paminawon.
5: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Manamigin!
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Sister Pain.
10: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika. XFM. 89.1. 89.1
11: Extra Beat.

0: XFM.
1: Extra Beat.
2: XFM 9.1.
3: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: Apo si Jonathan Layaw, sa Kapatpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga nakadungog ko sa radyo ang Thon Plus Gold niya. Gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong giminte, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman itong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Thon Plus Gold, mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thon Plus Gold, basin pareha na ako. Buangay sa mo ani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Thon Plus Gold user sa Malay-balay
6: dito. Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Zanton Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagtundang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
8: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og premium D3, ragyud ang nakapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
14: Purma da gani, pre. Pero may problema.
13: Ay, ano naaw?
14: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
13: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
14: Turbo?
13: Oo. Turbo. Tumara, 30 minutos antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Mo.
12: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
16: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
15: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyo nga lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang uno at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Zanton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Zanton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
18: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints. Kalawasan.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
8: XFM 89.1. Davao City.
1: Extra Beat.

0: Extra Beat.
1: XFM 89.1. 89.1.
2: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
3: Biset. Aw.
4: Kaklarek sana.
3: Exciting.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o.
3: Sige.
6: Talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
6: Ahay. Ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
7: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyud, taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo premium D3, ragyo na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
17: Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sista Pain para padayon lang sa training.
11: Sista Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. XFM 89.1.
0: Extra Beat.

0: Extra Beat.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Sa kinabuhi, walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko. Kana sa unang judi ko katulong sir, lili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, dyan ko ka problema kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa dyan kini.
15: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulog. Tulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Sister Pain. Ako di ay si Danny. Usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver. Pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. XFM 9.1
0: Extra Beat.

0: Extra B. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga nga akong ba?
3: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
6: Ngano man?
7: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
13: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
14: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun kong problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, ubiligon pa yun kini.
13: Santon Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C, Sister Pain.
15: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dahil yun ang sakit sa akong likod.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Need pa ba og notification para magets nimo nga like tika?
5: Kaklarek sana.
2: Exciting.
6: Exciting. Summer man na katrupa.
5: Ang saya summer.
6: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek sana.
6: Exciting.
5: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
0: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarek sana!
2: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: exciting summer manakan truba.
1: Ang saya
2: na sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya na summer.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na, katropa.
1: Kaklare, sana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: That song was brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Clarex!
3: Exciting!
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul ka ayo to, dinom ra kog Santon Plus lang. Marte akong dimaintain, maayo kayo siya. Gamit jud mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, Dabaw di Oro. Sa akong test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan nako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, lumikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Aisel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Sunfon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfon Plus Herbal Oil.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunfon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiscover niini.
4: Sunfon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfon Vitamin C,
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Julius, juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Sunfon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
6: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Sister Pain.
9: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
10: Usa ka call center agent.
9: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
10: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
9: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pabili sa mga butika.
14: Kabalo ba kamo nga ang Sunfon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtoy ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
16: Daghan man laki nga seryoso. Nangita lang gid ka, gwapo.
17: Kaklarek sana.
18: Exciting!
19: Exciting! Summer man nakatrupa.
20: Ang saya na summer!
19: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dinhi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
20: Katropa!
21: Summer na! Katropa!
20: Kaklarek sana.
19: Exciting!
20: Exciting! Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Klarik sana.
2: Exciting!

0: exciting summer manakatrupa.
1: Sa
2: Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
1: Kaklares, Ana.
2: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ura sa Exciting Pilipinas, alas 4:31.

0: morning.
1: Oh yes, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.
0: Good morning.
1: Adlaw Domingo na usap, mga katropa, managupan na usap kita karon sa atong tulumanon exciting Pilipinas. Adlaw Domingo, bulan sa Hunyo, Pizza City, tuig mil, mil, dos mil di ayun. 26! Siyempre, kaninyong kauban, inyong mong katropa sa kahanginan, matag-adlong Domingo, magsaba-saba sa kahanginan. Katropang June Marata, makig-uban kaninyo. O siyempre, akong kapartner sa Pikas. Pikas Lawak. Sa mabugnaw nga lawak. Murag New Year's speak ba? Hilabihan ka bugnaw. Partner ako sa Pikas Lawak, si Engineer Romel Gudin. Makikuban mi kaninyo sa pipila ka mga pagpanimbaya. Mga musika. Siyempre, sa pipila ka mga isgot-isgot ginagmay. Mga pitikmingaw ba? Usbon ko, good morning, good morning, good morning, good morning ka na tong tanan, labi na sa dakbayon sa Davao. Ang syudad nga malinaon, pinakahinglo nga syudad sa tibuok Pilipinas. Sa pipila ka mga probinsya karon nga gilangkuban sa tong dakbayon sa Davao, sama sa Davao Oriental.
0: Good morning!
1: Davao del Norte.
0: Good morning!
1: Compostela Valley Province.
0: Good morning!
1: Davao del Sur.
0: Good morning!
1: Davao Occidental.
0: Good morning!
1: Siyempre, sa ato ang tulok, distrito sa nga gilangkuban, usab gihapon sa atong dakbayan sa Davao. First, second, og third district. Takumos, kumusta mga katropa? Munigingon nga naata karon sa pinakapiligro nga panahon. Di ta mag-amping karong mga panahon na katropa. Siyempre, batiun yung kagkabalaka. Nga naman na. Siyempre, mag-uol biya punta kay hapit ng klase. Ha? Hilabihan kag-uol na to ron. Eh, labi na tao na to nga. Nga to ang mga anak. Hilabihan kadaghan pod. For example. Ay, nako. Problema kita karo mga panahon na katropa. Labi na yung taon. Kaya hapit na kitang klase. O niya, panahon sa klase mga katropa. Buntag sa'yo. Mumata na d'yo ka pag-ayo. Alam nga, di ka mumata nga. Sao na lang. Ang imong estudyante, utropon, pukawunon, kinaanad ang mga tulog, o gabiin na d'yong kayo, halos na magkadlaon. O niya, pukawunon mo, kay pakabuntag, sige pag-ingon, pakikutulog.
2: Pinawa!
1: Ito, sa tinuod lang mga katropa, ikaw nga ginikanan, ikaw nga magulang, ha? Ikaw nga kinamagulangan, mababae, makagmalalaki, karong mga panahon ng katropa, importante yun in taon. Aguanta na sa damo mataog sa'yo. Kay ka na itong ibuhat mga katropa, alang-alang po na sa ilang kaugmaon. Hmm? Di ba no?
2: Pinawa!
1: Rich, Ana! Muna itong batayanan karo mga panahon na mga katropa, importante. Nga, dili kita mabitin sa pag-eskwela, di mabitin sa grado, dili mabitin in taon sa pagtuon ang imuhang mga anak. Basta daghan. Pero kung isa ra kabuk ang imong anak. Laliman ka, nagsugod na ganin tawag kuan kay alangan, ug di ka kabrigada eskwela, di ka din taon po. Ma-enroll ang imong anak na unsa di ay ni.
2: Pinawa!
1: Diga na eskwela. Unya og daghan kag daghan taw kag anak ah. Sus halos ka kadaan law dito kan kuan ni. Kan junior ni. Kini ang isa kan juniora ni. Mao man ato komplikasyon sa o man ato di magwanta na lang oy. Mao na giingon nga ngano ni enter.
2: Pinawa.
1: Adlaw Domingo, mintras karon, ang ato ang pagabuhaton mga katropa, syempre ang ato ang obligasyon dili lang sa ato ang anak, ang pinakaunang obligasyon nato ang ato ang relasyon nato sa ato ang Ginoo.
2: Pinawa.
1: Ayaw katawa. Ayaw katawa-katawa diha kay dili na dapat katawaan nimo ang obligasyon nato sa ato ang labaw makagagaho mauna pinaka importante. Unaha gyud intawon ang imuhang relasyon sa Ginoo. Ay sige, una og relasyon na nimo hanga kuan 5-6.
2: Pinawa.
1: Ya isa nang imuhang problema sa 5-6 ang imuhang problemahon karon nga diha ra mga mas labaw pa na sa 5-6 ang imuhang kuan basta gwapo mo relasyon sa imuhang sa tuang labaw makagagahom. Ay sus, labaw pa sa 5-6. Dili kay mangutang ka sa Ginoo, ay dili man na niya patubuan. This is wa man ni tubo. Karon kay ang imuhang gina dikit-dikitan ron gina paimpihuma nimo katumang nagpa 5-6 di sa inyong panimalay sa inyong palibot.
2: Pinawa.
1: Ona. Muna imuhang gi paimpihuman ron. Wa nimo nuna ang pinaka importante ang pahiuma nimo ang imuhang pakig lambigit karon ngadto. Sa tuang labaw nga makagagahom. Adlaw Domingo, siyempre. Duha po tag simbahan siguro, no? Di po siguro ta ngayon nga magsige na lang tayo. Ayop, kanag. Yamukmo sana, tawa ka na. Yampungan diha sa tuang silpon. Pagmata, buntag sa iyo, silpon da yun. Wala na ito magunahuna. Uy, Domingo, madero, no? Ango ba, hindi? Magito ka limot, kimiingom, de nga. Dili, ano man? Hindi ka makalimot kay ngano na makai prepared ng manok para sa sabungan.
2: Pinawa.
1: Ay nako. Alas 4:42 mga katropa, bitaw bangon. Ha? Pagbangon mo kay para preparar mo kung asa mo padulong. Wa may makabuot ninyo, miingon ni. Miingon din na unsa man ang announcer na magbuot mag-asa may padulong. Oh nya. Oh, hapit naman po maglingi diha sa kapilya na mo. Paglingi, ana, maingon din nga, manguros po, gamay. Katong mga Katoliko, wag yung kapilya, manguros. Pag kuman, maingon nga mentag, mudaog mi.
2: Pinawa!
1: Ay, kaklarik sana, di ba?
3: Inana!
1: Dili to pareha, tong uban yung taon, mga katropa nga, dili, mapod ingon nga, kuan ha? Kaya nagtuo, bari ka nga, nagsigi kag simba diha? Nagsigi kang simba-simba di mga katrupar por paggawas nimo, nagsigi kang panglibak sa mong silingan, no?
2: Pinawa!
1: Paano mo itong dinihinimba? Dinihinimba por hingampo. Katupang hinimba, ha? Hinglibak!
2: Pinawa!
1: Libakiro, libakira kayo! Pero katuwa magsimba, ay, sikrito kayo. Mawalagi, nagbukot-bukot na sa dalan, magabit-bit siyang manok, kakugos siyang manok, maingon na yung ha. Mantag, buda ogron. Eh, mantag, buda ogron. Asus! Alas 4:44, bitaw. Ha? Ang importante na ito karoon, mga adlawa, mga katropa. Dili kayo ta magpadala sa pipila ka mga, ha? Sa atong palibot. Labi na magsige kang tanaw na yung silipon, lami ibunan na yung silipon. Problema ka, maingon ha. Naabag ka sa imong cellphone plus naabag yung imong palibot. Sa mga problema. Problema ta, oy, kay wa pa man makuha na itong basura. Ay, pero unya na.
2: Pinawa!
1: Kabaloko. Kabaloko, mga katropang. Ang Davao City. Davao. Mga tao sa Davao. Disiplinado. Dili po din tao na gusto mag-hugaw-hugaw, eh. Pero na ay mga tambalos-los po, maproblema po tano. Dito sa mga bukit-bukit, may dagang mga basura, ipanglabay, pagka, ay, pagkadamak po in taon ng

0: ang ilang basura dito, ang gitikom nito, na silang likod. Oo, kaya di man problema, ang mga basura sama anong mga hayop nga namatay, ay ipanglubong man. Ang problema, kay kanang tagalaing barangay, may magsabotahe sa barangay nga perting gwapuha. Pareda sa nakadaayong barangay diri sa Davao. Diri sa may Panakan, Tostibungkos, Bunawan. Mga nindot kay mga limpyo kay mga dalanan at yan, mga karsada na nindot kay pero ka, namoy mo sabotahe. Dito po nila, ato pag iskanal ilabay, astilan, ninyo na unsabi, ang taon po mo.
1: Pinawa!
0: Ano nagbuhat, ano ni, bili na taga-Dabaw. Ah, dili na taga-Dabaw, Clarex kay na, dili na taga-Dabaw, kay kung taga-Dabaw ka, disiplinado man ka.
1: Pinawa!
0: Ay, nako, may paning ako ang mga nagatanaw sa tuwa dayon, oh, tanaw mo sa akong live. Kakita mo, makakita na mong tao.
1: Pinawa!
0: Ay, good morning! Morning, sa'yo ko ni Matan si Redina Torres, oh. Utro po na eh, magsige ni si Size po doon. Oh, sige, pagwapo. Panindot si mong lawas, day. Ay, gwapo mong naglawas si Redina Torres. Utro po ni. Ha? Abra ka ba, Luke? Ano mo dool? Puning simbahan mo dool? Puning simbahan. Doon ang simbahan, niya, ay, saglingi o sabungan, ha? Ay, saglingi o sabungan.
1: Pinawa!
0: Ah, good morning, Bitoni mo di, ha? Taga-barakatan. Good morning sa inyo, ha? Si Rudina, ha? Si Rudina Torres. Ano siya ang itong mga suking tigpaminaw, suking tigtanaw. Basta mo tanaw, ganahan sa mo tanaw tao, mo tanaw sa itong live po na.
1: Pinawa!
0: Ay, nako! O, simple si Mike, ang bari. O, good morning si mo diha. Sa'yo, kay mong nang mata po da. Kani nga, prepared ni. Kawa po siguro ni, si May karong kakiay-kiay na po ni, kahilig mo sumba. Mga nindot mo, mga lawas na mahilig sumba. Ako di ay, hilig mo kong sumba. Sumba. Ah, good morning po da. Mga kambari family di karon sa may Immaculate Tagurano Turil. Ah, si Maymay, oh. Siyempre si Jennifer Tabaranza. Good morning. Yes, good morning kayo. Sa inyo nga diya karon, Jean. Kumusta man? Sa may kuha na itong lamaw ta. Ha, ah, lamaw ta ka ng butong kay makapakuan dito na. Ha, ah, makapagana. Ha, good morning muda, Jean, ha. sa tanan. Si, si Anthony. Yes. Tony, muna ikaw kanahan si Anthony kayo. Kuan po ni. May po ni mo drive. Dagan ni drive ban. Pwede ni mo drive o kuan ka ng kwarto. Pwede siya ng drive. Pwede siya mong sanga truck. Ha? Muling ito diyan. Ano mo na ito? Musta man ito? Muling si mo diya. O ga. I hope ha? Anthony Lirio. Oo. Muling si mo diya. Si, kadaghan na ba ninyo napapun si Marisa kanang nanguna-una mamukuli gabi eh, ha? Nanguna-una mamukuli gabi eh. Kamu Jod, huwag mo mag-tales ko ang manguli mo magdungan ta. Ha? Si Marisa Mabene nga tusab kanji gumura ta. Diyan ka nung sa Purok 5. Good morning sa inyo. Alas 4:49 mga katropa. Bitaw mo na ako, ha? Ay mo kaguol kanang atong basura so sayo basura mo itapon mo itapon tapon tapon mo basura mo itapon mo basta buntag sayo nagkinahanglan ang imong kalawasan ug mainit nga masulod si imong ginahuan kini makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit nga hinungdan sa pagkawala sa memorya oi. Kasi makalimot mo, di mo kagamit ani, kasi makalimot mo kung sige akong pangalan, ha? Ha? Nakalimot mo kung naba, di ko'y asawa. Makabawala sa imong memorya, pakusgon ang cognitive function sa utok, nga mao'y hinungdan sa pagkawala sa memorya, maulagi. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing, o mapakalma sa nervous system, tungod kay Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine, Santon Plus Coffee Mix, kape na. Tambal pa.

0: Matod pa rin Antonio. Ha ha ha, madamay. Ha? Nangandam para na para mo adtos trabaho ka pang pang requirements sa mga tama yon. Ha, sa mga kuteng. Tinood na. Oy, kanong bitaw ni inter ka? Nagpa bilin pa unta kang pareha na ko ulit nga tao. Ay, okay ra. Ha? Imposible. Bitaw, mamay atong obligasyon ton. Hmm? Si Anthony. Uy, si Montibon pud. Si Raymondo Montibon. Good morning, si Montibon. Si Montibon, good morning. Montibon, Montibon. Good morning, si Montibon. Ha? O, sabon ako. Sa amin na to, ton. Importante mo ginasa to, ah, nga pang requirements ni tinuod sa to ang mga sa mga anak. Lang-alang, o di, mapasagdaan mo. Ay, kaluoy po si mong anak, pasanilaso ni mo dito. Anya, bawal mga magsinilas. Ano niya, requirements, kinahanglan mo sa to mga requirements, bata. Hmm? Ako masahil ko, alam ko yung anak.
1: Pinawa!
0: Angay, anak nga kong asawa. Di ba? Oo, requirements bitaw yun. Daghan kayo mga requirements. Notebook. Sus. Lain po kayo siguro, no? May ito, priyato ko lang sa una nga. Knit bag rin gamito, no? Parang gamit ang knit bag, ah. Pagwapuhay knit bag sa una, ay. Ha? Madong, bukid binangga iskwilahan na to, ha? Oo. Nga, pagwapuhay knit bag lagi. Ah, pag-uwas yung knit bag. Uy, alug, puwas yung knit bag. Uy.
1: Pinawa!
0: Karon. Ah, bida imong anak. Napay ligid ang kuan bag. Good guyod pa. Stilan. Sa mo aligi usbo na ko. Ah, knit bag oy. Buinas na kay naka Spartan tinilas.
1: Pinawa.
0: Ha? No na. Isa mo daw be. Yeah, ara sila Antonio wala ani. Wa ni. Nagbitay pa ni. Ha? Napa ni sunahuna sa mama ug sa papa niya. Ya, si Marisa, otro po na eh. Wala pa saan eh. Nagbitay pa na sa una si mama o papa. O sa ba? O sa mga bataan eh. Muon tani o dili.
1: Pino ka!
0: Wala pa. Kaysa una bito mga katrupan. Hit bag yung tinuod. Ha? Unya, bago kag sinilas. So, dugbag. Pag abot dito sa iskulan, ayaw pa isulob. Aguhi. Nga nung nasamad man ka? Nga naama kay sinilas? Sa may grabing binisaya sa chinilas daw be. Hmm? Kato mga bisaya kayo, magmingom rin akong mama nga. Ha? Alam niya mga bulan nun. Mingom rin nga. Di ba nag-smuggle man ka?
1: Pinaw ka!
0: Smuggle, oy! Di ba nag-smuggle man ka? Nga nung natunok man ka?
2: Alam mo ako gisulog. Eh, mahugaw, guba, maputol pa lang. Ito na ako gisulog sa iskulahan.
0: Ay, nako! Yung nana yung tinuod mga katropa. O, binas kayo. Kawa pa kung tumuuso itong kuhan. Ang lapis ni mo, ah. Kano man yung lapis ka kuhan? Nagipaaway, oy.
1: Pinaw ka!
0: Pag-upuhay lapis! Amunggol mo na kuhan pala, paaway! Mga buwak ng lapis yung tao na ito. Mga ayaw na saan. Diba? Oh, mauna yung kahimtang na ito kaniando mga katropa. Apo karoon, hilasan ang mga bata roon eh. Ilang mga lapis, ano, na yung mga sudlanan. Kanya, bullpen mo, asos. Buhay na sa kanyang nakay bullpen nga bika.
1: Pinawa! Ha?
0: Muna yung muna. Si Rick Saragusa, nagtanaw mo na. Good morning yung muna. Si Rick. Sa mga Saragusa family. Kang pari, Jekyll Miggy. Nanakay prepared na, pre? Ha? Prepared na mo, pre? So, natos ko ang pre, oh. Nga, pasipla, tagamay sa kapilya, pre.
1: Pinawa!
0: Ulit, ika. Ndaog ka! Nidaog ka sa bungan? Ha? Mingo na, kaluoy sa Ginoo, oh, nidaog ka.
1: Pinawa!
0: Hay! Ape lang Ginoo. Pero pagingon pilde ka, pastang di malasa oy. Malas kayo. Ano man? Ini magod ba? Nasugatan, magod akong bitin. Ano ba? Pati bitin, nasugatan, ipasangin lang, kaya napindi, yung manok. Ay, nako! Nitaon, pangundang na muna ang sugal, oy! Muna na sa giingon ba nga? Ikaw ba? Undang na imong bisyo ba? Ah, undang, hindi ko anong bisyo dahi. Ah, no. Di na ka manugal. Di na dyan ka manugal, oy. Di na ka muinom. Di na gyud ko muinom, oy. Di na ka manigalyo. Di na lagi ko manigalyo. Di na ka mamabae. Di na lagi ko manigalyo. Tili na ba ka mamabae? Tili na lagi ko manugal. Ay, kalas ko. 4.56 mga katulo ba? Padayong taon niya, ha? Ayos sa magbiya na ko. Ayos sa kunyong biya. Kay gamirang duha din eh. Balik ta mga katulo ba. Ato na kita speakers lawak sa mga pahinomdom.
1: Time check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
3: XFM. XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa ka buong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidabis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
6: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ako'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon. Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

A las 5:07. Dayon ta mga katropa, sa pipila ka mga minuto na lang sa itong panaguban-uban ha. Dili na ta sa mga manindot ng mga angayan na itong pagkaisgutan karon. Sa manindot ng itong isgutan ron ha. Mga pitik mingaw lang kung sa ta. Pero una sa tanan mga katropa, ako po din ipang-greet in town ang katong mga nagasaulog silang adlaw nga natawhan. Sama gabi nga nay nagsaulog siyang adlaw nga natawhan probida. Mura pug gikasal oy. So siya nay magdibu-dibu no. Ako nagdibu nakadibu maging ko pantay pitaon eh. Mabaguhan po taan nga bagong uso karon ba. Nga magdibu ka, magdibu kag 50 anyos, magdibu kag 60. Ako, pag 20 na ko, atong niaging mga tuig, nag 20 anyos ko, nagdibu ko eh. Kapin 20 naman ta. Bito, happy birthday bito sa mga nagasaulog silang adlaw nga natawhan karon. O belated happy birthday, ha? Kasi pangan atong bataa, oy. 40 naman akong busuga gabi eh. Napay paksiyo nito na bili. Kalimo siya ko, giputo sa mga tatuna ko daan. Kaya, may nalang taong tupod ba nga. Masima-sima na ako mintas ng paduong ko dali. Kami kay paminaon ba, no? Pero pati kitong paita ng mag-birthday ka ba? Karoon ba, sus? Wala. Gakuti-kuti, nagakuri-kuri, nagkintahon ang tagtungo ron kay nagkang kayong hipuson. Purbida! Sao man na to, nga obligasyon, magkinaon na to, nga itong mga anak nga gusto kintahon magdibo. Uy, sus, pagka! Siyempre, magdibo, litson, ada yung mga sudan, di ha, mga kinaunsa lang. Ha? Pagkahuman lagi anak ko, hinukto ko sa ngamahan. Kami ingo nga, pagdakuan kong utang niya tinon. Tagana, mag-inumay, gano'n ba? Dakuan kong utang sa tindahan, oy! Oga, advance happy birthday usab sa mga magsaulog, sa mga sunod nga adlaw. O siyempre, happy birthday sa nagsaulog silang adlaw na tawhan karon.

0: Nitaw, happy birthday. Happy birthday ha sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan karon. Manginautang manginautang mga katrupang magsaulog silang adlaw na tawhan nga magmalipayon gid mo, ha? Dili gid mo kay mao mo kuno time nga moingon ta ba nga uy nakakita na gyud ko kahayag sa kalibutan. O dako kay sa katinga kay pagkataon-taon, nuka, mang kahayag sa kalibutan. Ay sus, nag-lockout niya, nag-brown out. Pagbata-bata. So, natingala siya nga, uy, hahayaga, uy. O, di ba ang bata, itong mga katropa, tagsar kay bata karon nga, apagawa, sana mo, uha, magina, uha, uha, kay dako, kay utang sa Pilipinas. Apil na silang bayan. Oh, unya kay, sa diha nga ang bata nakatuog pagmata niya kaingom gihapon siya kay dito gipagawas naman sa inahan gipagawas naman gikukuskugos naman sa mga magulang mga kaliwat kay Astin lan lipaya kay nakaanak na silang badje na kaingon siya agoy badje naman po oy. Kalo sa amat na makakita ang tao ka ng makaanak tag butakal. Yung anak ito nga kuan o mamagulong ang panahon na nga magmalipayong ka sa pagsaulog sa imong adlaw nga natawhan diin gitigaan kag kinabuhi sa tao ang kinabuhi sa atong Ginoo o man magpasalamat ka nakaabot pa ka na sa pipila ka mga katuigan. Nga maghunahuna rin kang makabot, mahimo pa ba akong senior, no? Ang ipangandoy sa uban ron, makabot na kong 60, okay na? Pag-abot na mong 60, may ingon na nga, pasalamat yung kamao, bitan ang magdibo. Nakabot sa 60, sus nangandoy pang ito, magdibo, magyapon ko, makabot ko 80. Pag-abot ang kutsinta, ang magdibog, yan po kung makabot sa gatos. Ha? Pag-abot sa gatos, di na kabalo mo hungit sa pagkaon. Hinungitan na. Ay! Nga no? Nga, makagdawat, makagkwarta. Naman ka day, naman na yung kahikuan. Ha? Ayuda, nga gikan sa itong kagamanan, makabot ka 100 years. Ha? Sa pagpuyo ni mo ning maalimuot ng kalibutan. Importante gina eh. Ha? Gumahimo pa lang. Ang tao unta ba no? Pag abot ng stinta, mubalik sa iyang pakasiti anyos. Mubalik ka grade 1 o grade 2. Pag ito mo ko tsinta, awali ka ba? Magsugo na po ka sa primero ba? O niya, kayo sa aman mo, balik, magtinood. Ang mga mag-edad o mga 100 years karon, mga mabot o isang gatos, mabalik, magtinood sa pagkabata. Sabi ka sa gara, mahitabo ba yung makita ni mo. Kalimingon nga, kumot.
1: Pinawang!
0: Diba? May muntag sa akong uyuan nga pinakapugi. Wow! Ako gini-mention. Pag maingon ka nga akong uyuan nga pinaka... sanig kayo? Muingon ka nga pagkapalautang. Adi, kinakong nabasahon ay! Pero pag ingon nga, akong uyuan nga pinaka, uyuan nga pinakapugi, ah, kanindo.
1: Pinawa!
0: Bulo sa kag-ibayaw ba, kanang inong kag-pugi, wow! Ay, magdaghan untang kaliwat ni mo, mag-ingon kag-pugi na rin ako, ha?
1: Pinawa!
0: Alasa, 5-14 mga katropa, ay! Ay, nako! Gikan sa kikabalak-an na to karon nga pagsugod sa klase mga katropa. Makita nimo karon dito sa mga nagkadaiyang mga supermarket. Nako gatapok dito sa notebook. Gatapok dito sa mga school supplies. Mga katropa nga naay mga school supply dito tuwa. Pag tanaw lang nimo dahil sa supermarket ang gitarget in town sa mga mamalitay, mananaw dito asa to napita to nga naay mga school supply. Ano magdaw target ron? Baligyan na itong baboy ba? Kayo saan na natin Atong obligasyon in taon ay mamalitang notebook sa mga bata. Mamalitang uniforme, sapatos. Mao na usa sa gikabalak-an sa ginikanan ng karon mga panahon na basta magtuon ang ilang mga kabataan. Mao na nga kung kamo gani kumakaya pa manggaling ayo sa mo. Pundo sa mo, pundo mo sa pagka dalaga ni pagkaulitaon ninyo. Mas mayo man na nga, single ka pa. available ka pa. So, ano na yung uban? Importante mag-iwin nga, go to the word and multiply man daw. So, apil-apil ka diha. Ayaw pagkuhan, subtract. Multiplication yun, yung gamiton ron. So, o na lang. Mama na yung uban, mingon din. Adi ko ay, di na ako na minyoon ang ako ang anak ng babae. Kaya sa ako magyapin, minyoon ako, mautro mga akong apelyedo. Mautro ang apelyedo, mawa akong apelyedo. Pero katong mga laki, pag minyo na dong. Pag minyo na kay pag anak ni mo, ako ang magyapin ng apelyedo. Ay, sa ako na dong, obligasyon maginaan, di ba? Mga importante. Lasing ko 16, mga katropa. Mga bitaw. Karo, mga ato kag mga tulungaan. Makita ni mo dito, nga, labihan. Labihan po ka busy. Pagsugod sa klase, mga katropa, diha na. Ha? Muna nga, ang mga nagkaliang tulungaan garon, bantay na ninyo ha, nga di mo masugdan diha sa mga maldito, kanang mga badlungon, mga ganggang. Tayo na yung, kamusta mga ginikanan ha, inyo kinapahimunuan ang inyong mga anak, lalaki man o babae. Pahimunuin na ninyo, ayaw, good mug, apil-apil, ano mga ganggang. Eh, manambiruan, ginang makaguba sa inyong pagtuon. Nga ikaduha, wak mo ilain padulungan na ang bilik mo minteryo prisuhan. Eh, nga naman, bida. Mauso, biya na. Mauso na ka ng mga, masing mga public school. Naana, diha. O niya, ayaw pong niyong tunin na inyong mga anak nito, musulog, iskwilahan, nga labihan na po rin taong kasiksi. Oy, hapit, makita, mahalos. Diba, mga elementary. May ganito kay mga elementary, mga katropa, kanina mga uniforme. Itong wala pa uniforme, bida. Mga bata dito, sus, gipampinturahan ang naong. Ayaw, kanang natural nga, makita ninyo nga, natural beauty ang inyong anak. Why, problema sa laki, kay hipis-hipis naman ang laki. Pero kanang mga babae, bitaw, mga katropa, sus, muna isa mapod na ba, nga makapahagit bitaw sa mga dautag-utok. Mga demonyo kutok. Biktima yung tao sa unsa diha ang imong bata, bida. So ikaw pun mismo, makaingon ka sa amin, bata agot, siksi, magukain na bata agot po.
1: Pinawa!
0: Kisa may mahaya na to, ana. Di ba? Kita nga ginikanan. Yung sa amin mo nga, eh, dali, gudiriri, wala nang usap, makanyati, wala makamang lipstick.
1: Pinawa!
0: Stilan. So, gusto mang tanga nga to ang anak, mga katropa, makalingkawas o makahuman sa iyang pagtuon, kinahanglan nga, ampingan po na to. Kita po mismo nga ginikanan mo, amping sa ilaha. Dili kay, adi po maayo po nang ultimo paantuon mo imong anak nito na kayamukat ang buhok sa imong anak, di mo kakabalo manudlay. Naunsap, ya po din taong ka, muna makaingon nga, asa mang ginikanan, anong bataa? Di kay mukat managdagwa na so ni ingon magungo ng buhok ana pastila
1: pinawa
0: oh eh yeah, buka na to na ko dili kayo dili po kayo nang sobraan apo ninyo nga ako tanaw akong anak ko na po po gini kanan na nabito mga katropa mo tuo kag dili tuo na lang para madali
1: pinawa
0: tama po gini kanan na mga katropa nga malipay sa sing anak ka mulakaw yung anak ha mga kuan pa elementary pa bigot na kay nilakwan unya nga mo ra kuan ba isa tanaw mangambog pa tanaw akong anak oh gapo na man nagdaga no astilan unya sa dihang ay tabo na unsa-unsa mingo day nga sao mo kuning yang anak kod nga pirti man pud kayo nga nginahan mo lipay man kay nginahan mo magbigot-bigot man pud og kuan nya kanang musulo po na nga awa na gamay lang ko ang makita ang kalibutan.
1: Pinawa!
0: Alas 5:20 mga katropa. Ang isulisigit ta ha? Isulisigit ta kay karong taon mag-music na mapunta. Isulisigit ta gamay, nindot. Dirita sa ato ang dirita mag-isulisigit ta ng senado. Eh, astilan eh, bisong saon na to na. Wala na sila. Ilahan na ng mga utukan mo na sila. Mga bright man na diya, lupita sa Senado. Ang ato lang iampo nga maipiktuhan, magupunta, no? Maipiktuhan dito punta. Ang nagkagubot na nila sa Senado, mga katrupa, nga na ay legitimate o illegitimate. Legitimate nga ispi o legitimate nga illegitimate nga ispi o legitimate nga ispi. Puro sila mga bright, pasagdahin na sila. Magulat lang tayo kung sa'yo mga ipikto, ano, pero maipiktuhan mo po talaga eh. Ha? Clarics kayo na. Maipiktuhan ta. Ka-clarics, good ana. Dirita sa Tundak Bayan sa Davao. Di, dagal mangod ba ha? Ang ato ang Davao City, mauni siya ang pinakanindot na siyudad sa tibuok Pilipinas. Kapanghambog tana. Kaya nga no, nakita na to na, gikumparar ta na sa laing mga syudad, mga katropa. Gikumparar na to, pakadisiplinado ang dakbayan, ang mga lumulupyo sa dakbayan sa Davao. Tungod na, doon na tayo gisunod nga balaod. Nga masunuron, magliintahan po ng taga Davao. Ang problema lang ni ini, kay gusto man gud sa uban po ng taong gumaon ang imahe sa Davao ay gusto sa uban mga katrupa nga magguba ang kahinglo sa Davao. Gusto sa uban mga tambaluslos mga katrupa nga gubaon nila ang kahapsay o kalinaw sa Davao. Maunay na kong problema diha mga katrupa. Ya kamo, musugot mo. Ay, magsugot ay. Paita po niyong musugot mo. Muro, magdi taga-Davao. Mauna, nasayod ta, bisan tuod karo mga panahon mga katrupa, ang atong basura, hilabi ang kadaghan pa karo, ng tampuog pa intawon ang atong kadaplinan, pero, naalang gihapon, na ay nag-monitor, ana. Ang kuyawal na nato lagi, kaya magong problema na to sa landfill. Ha? Suko na kaya itong mayor eh. So kita, maalalay na lang ta. Kung sa ito'y kalalay, di po ta magdinamak. Ayaw mo mong sige paglabay ng basura, sinasayod mo nga ang basura doon ang timpunog na inyo pag yung labayan, pag yung utro. Utro sa mo, mong sabotahe sa ito ang kahinglos Davao. Ngayon, disiplinado mo. Nga pagka mo rin, badlungon mo sa damo. Ayaw ba, suportahan na to ang kausa sa ito ang mayor. Sa mga Duterte, ang kahusay o kahusay o kalinaw o kahusay din. Mauro mo na siguro sila, kahusay o kalinaw. Bitaw, o ang kahinglo sa itong dakbayan sa dalawa, suportahan na to. Di po ta magpasagad. Di po ta magsigig. Agoy! Unya pag-abot sa panahon, ingong asan mga masuriro ay? Nasayod magyunta nga, dili pa pwede, labayan diha niya. Kamu po, magsigin niya po mong dilabayan diha sa basura diha sa daplin. Ay, makapadlungon po niya. Disiplinado mga taga-Davao. So kamu, kita mismo mo disiplina sa atong kaugalingon. Di ba? Dili kay, napuli kay uban lagi. Kung sa gibuhat na ng uban, nanubras ko ng basura sila. Dito, ilabay sa bang barangay. Ato pag nintaw sa hilit-hilit ng barangay, ato sa mga bukid-bukid ng barangay, andito pag nintaw sa kanal, ilabay! Nga taga-syudan sila, upon niyo magbaha, kamo rin may maipiktuhan. Ayo, anak, ay ka na, mabutang ta na, nga kamong nagbuhat, anak, sabot, kamo mo nagsabotahe sa kahinglo o dalis Davao. Di ba tamo sugot ka sa butiha, sabotahe na yung ato ang kahapsay o kalinaw sa atong dakbayan sa Davao o kahinglo sa atong dakbayan sa Davao. Ang mag tinambaluslos na maunay number one nga musabotahe sa kahinglo sa Davao. Disiplinado man ta. So kita mo disiplina mismo sa atong kaugalingon. Kabalo na ta kung saon na to pagtabang ang kausa sa ato ang kahusay o kahinglo dari sa atong dakbayan sa Davao. Kasabot na ta, kabalo na ta kung saon na to pagtabang. Di na ito pasagdaan kay karo mga panahon na piligro. Ang Davao City, karo mga katropa, ginadaggan kay mata gabantay dire. Kaya din nagpuyo ang pinakabugat ng politiko sa tibuok Pilipinas karon. Mao nagikagadlukan sa mga tao pong nangandoy priminti nga sila rin kung muhari dari sa, Pilipinas. Muna, kita, mahal man nato ang mga Duterte, so amping ta. Kaya himuon ang content sa mga creator sa, sa pikas. Disuho na lang ito sa pikas. Himuon ang content. Ah, tingnan nyo ang Davao City. Ganito pala ang Davao City. Sabi nila, malinis ang Davao City. Ngayon, tingnan nyo, ang dami-daming basura. Pag umana na, mingo nga, muingon din ba nga, kuan, o sana, mangita din sa sobre, pastilan. O na, mga kadrupa, ingon na na. So, kita, maningkamo ta. Dili ta magpadaog ana nila. Gaya-iya mo lang na sila. Ay, sas! Kinsa mo lang na sila sa tua. Hmm? Unsa raman na, nga ikaduha, kita mo gumipiktuhan. Malipay mo. Sa tinuod lang daghang kay mata, gatanaw karong sadakayan sa Davao. Gipalibutan ta sa mga demonyo o sa mga mata ni Dracula. Masipiat na guba na pong pangalan sa tuang syudad, maguba pong pangalan sa tuang pinangga nga mga Duterte. O kita alalay ta, diha na lang ta makatabang. Kaya huwag mang tamo apil-apil ug matcha kay dito sa kauluhan. Huwag mang tamo apil-apil kay Leo. Saan mo na ito po lagi? Huwag mang tayo pamasahe pa doon dito.
1: Pinawa!
0: So, diha pa lang. Makatabang na ta mga katrupa. Unana na lang. Kaya ginabantayan kita karon kung sa isipya, tinis Davao, aguba. Walang, tinaganan ko mga creator karon sa mga purbida. Ah, mangita kita silang pamaagi mga katrupa nga gubaon nila ang pangalan sa mga Duterte. Karon para mo lusot, kunuhay na sila. Hatlok mo sila, no? Ah? Eh, nga ma-impit si Inday, piki na si Kuan, piki na si Pulong, piki na si Baste. Unda uroy ninyo, ay nata, kakapoy, kaklarex, ana. Mana mga katropa, ha? Usbo na ko, amping, o kinahanglan, awir tatanan, para, o alang-alang, maura na ito ikatabang sa tuwang kausa, nga, mapulihan ang kasamtangang administrasyon karon nga wa na kita makasinabot, wa na kita makasinabot. Ultimo sila niha adya sa ha ato mga magbabalaod ato ang senado ha ang legislative o ang executive wa na makadimao wala madamay man ta di ba balik ta mga katrupa sa laing mga sunata ha, maminaw ta mga tugtog bitaw mga sunata para po intawon maka pagana sa ato ang mga panglihok-lihok karo mga panahon na ha. Balik ta mga katulpa at una kita speaker lawak sa mga painumdum.
2: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. Quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Sukad nga ni gamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crop Gold ba?
5: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
6: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-crop Gold na ta.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Exciting.
10: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
7: John Villanueva.
9: Ga Rock Banana.
7: Ang Santon
9: Gold,
7: Santon Vitamin C ug Santon Complex.
9: Kay ako taon na
7: pandugay na to.
9: Ako'y pian ha, nabukod ako na.
7: Siguro murag bulan na siguro sa kong likod.
9: Kadungog mako kay Sirin doon, natestingan daw.
7: I-try na ko
9: inom ang
7: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
9: Ma-straight ako sa kasimana mo.
7: Tekwa na.
9: Sa isa lang ganito.
7: Sa usa ka bulan,
9: gamay mga kong bukol.
7: Na ko'y sisba.
9: Una, gamay kayo munggos lang. Ako nagkadako na siya murag ulin.
7: Pero ni gamay pod,
9: naayo jud ako mga bukol sa kong lawas.
7: Hubag na ko diri sa likod,
9: mga na ko sa akong lagay na ko.
7: Kani produkto sa Yes Oil.
9: Na panyod, dako kay katabang sa kuha.
10: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Vision X Plus, user atong paminawon.
12: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsigin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood-blood niya akong mata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
13: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, mabtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikagini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
10: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
15: Mac Turbo.
14: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
16: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
17: Sister Pain.
18: Ako si Haroldan sa Kabaker. Kapasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun ng Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
2: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nak, merienda time na.
21: Wow!
20: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humo, og humo.
22: Tinuod na ora, lami gid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginatong. Ito na ginakuha.
21: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
23: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panagan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo tracking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Tracking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Tracking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Tracking Corporation. DX Trio Tracking Corporation. Ang DX Trio Tracking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Long have we waited.
3: Tanduay First Five.
1: Zach Tabudlo.
3: Flo-G.
1: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
1: And Kamikaze.
3: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
1: Tanduay First Five.
3: Brought to you by Tanduay,
1: the world's number one rum.
3: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
1: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
1: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
15: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy naka.
24: Ka-Clarex sana.
25: Exciting.

0: A las 5:39, gamay na lang, ha? Aguantahan na lang ko ninyo, pipila na lang kaminuto, yung taon sa itong panag-uban, ha? Ha? Pero, na, nagyapunta. Oga, Drita, kumusta di eh? Nga to, good morning, nga to kang Irene Marco Florendo, di karon sa may Baguio City. Uy, kumusta man ka di? Day! Kumusta man imo hang, sa may ato ang lingaw di karon? Hmm? Si Irene Marco Florendo, nga to kang Melky Rita, good morning sa mga Rita family di karon sa may Ewa, Dumo Italumo District, Davao City. Kayod na punta, ang tinuod na. Importante, kayod kita. Paki, asan eh? Paki shout out sa akong pamilya. Diri sa Cotabato, ha? Sa Cotaba, sa Tupi, Cotabato. Saban ug Saragusa family. Kumusta mo demo taga Tupi, South Cotabato, gikan kang Rick Saragusa. Nagumusta nag-shout out daw, ha? Si Rick Saragusa sa iyang pamilya diha kanus Tupi. Sa Saban o Saragusa family. Ngadto kang Ma'am Jing Pigarido. Morning, Ma'am. Prepared manis, Ma'am, garon padulong ni kuan kanang simbahan. Ha? Ma'am, gini garon. Puro biyag kadagan-dagan na bintaw ninyo oy. Matapokan biya kung sahin ninyo. Ngadto kang Nilson Mihia. Oy, good morning si Modia. Sa mga Mihia family di karon sa may Marapangi Turil. Kumusta? Takamusta mga Mihia family di ha? I hope nga malipayon ta. Kadadlo ta malipayon tungod kay naam ta kanunay sa pagkigrelasyon ngadto sa atong labawong makagagahom, di ba? Ngadto sab kang Rizal D. Langtad Iskabarte. Oo. Rizal D, mo naman itong Rizal D, no? Bantayan ako na kay mama ni birthday niya, Rizal D. Rizal D, di ba? Ha? Kumusta ni Bigas mga Iskabarte family di karon ha? Sa Purok 5. Natusab kang nawala. nawala akong kuan mga katrupa ng akong live. Oga, good morning usab day ngadto kang Jim Will. Oyan. Jim Will Reasonable. Lisod kay ni balihon mo diha. Jim Will El Bonuser. El Bonuser. Good morning mo daw sa mga Reasonable family diha karon sa may barangay Katigan, ha. Usa ka maabti kong nagalihok ni attorney o ni City Councilor Attorney Rizal Susobrado. Sa Susobrado. Servisyo sigurado. Morning bitaw usab ngadto ka Ma'am Rizal sa mga Susobrado family diha ngadto kang Sir Kukoy, Sir Alan, ka Ma'am G, Ma'am Ching, siyempre timbayaan jud ako ni kay madlo ko masalang pug ko. Si sa branch 15 ka Ma'am Ladi, si Attorney Ladi o kang Attorney Suraida. Susobrado diha karon sa may branch 15 sa Hall of Justice, okay? Kadaghan po niyong taon. Basahon sana ako ni kadiyot niya, kaning mga nagtimbaya dahil sa kuan, nagpalusot din. Sir, kung maingon ana ang kahimtang sa Senado, sir, lami na kayo dili na mag-eleksyon, dili mag-eleksyon kay maura gihapon, madamay ta sa ilahang kagubot sa sobrang pamulitika gikan ka 613. Gikan kang Ruil sa Agdaw. Sir, ang basura diri sa mo sir, puwerte nang daghan na kung mahalin paunta ni. Kung duna lay mo palit mahalin paunta ni, badato jud ko kadiyot. pwede. Sama na to, pwede mo na. Katagam ya kay sa basura na adya ang kwarta. Sir, taga-Digos ko sir, pero na ako din nagtrabaho sa Davao, layo ra kayo ang... Uy, tinuod ka? Oh, mas nindot, layo ra kayo ang amuang lugar kay sa Davao, sir. Mauna nga dili mi musugot mawala ang mga Duterte mapulihan og mga ay balihon ako. Mawal dili siya musugot mawala ang mga Duterte mapulihan og mga balihon lang nako mga tipis. Good morning, Tagarigos. Ala sa 5:44 mga katropa. Oo. Manimbaya na ta kay isod kayo. Eh mising kasab-an ta pag abot sa balay dito pa na ako makita ng mga pagpanimbaya ninyo. Makonsensya bi ako ha. Eh magsige bi tawon sa paabot mga wa man ko giko an unsam ni tawhan na imong magdi amigo. Oy, mga managanay kapita, managanay kagawad, oy. Amping-amping na mo unsan man, kita na mo ng ating maayo diha.
1: Pinawa.
0: Ay na mo pagsige ni ating patikatek. Eh kanang patikatek ninyo wala na bulabog na, labog na. Wala na. Anang wala mauso. Ha? Karon mga panahon ng mga katropa, kanang gibuhat ninyo karon sa tinuod lang ha? Way, suka na eh. Bato-bato sa langit ang matamaan bukol.
1: Pinawa!
0: Ha? Kanang inyong gibuhat, o gibuhat pa na ninyo kaniadto, nga panghuman sa pag-eleksyon, nagbuhat tayo mo sama sa inyong gibuhat, karon patik-atik, mangguna!

0: katropa nga tungod kay eleksyon na aporbida, nautro eh. Ang asawa nga istrikta kayo, nabiluan mo makadaot bitaw po, no? Kanang kapitan, oy, bantayin na ninyo, ha? Gawas na itong kapitan nga uyab, ready pa rin siya. Kapitan nga biudo. Ago ba nga po namin, ingo nga, noong sa mga kapitan mo, ang bubunang bayana mo, ang ginaginot. Oy,
1: ano?
0: Ang bayana na, eh, nga dagdag ka ng kaso. Kote mo ka ng kachismusa. Grabe mo na ang kakuan. Libakira ka na, libakiro. Number one, makadaot ninyo, kapitan. O ga, kapitana. Number one, makadaot ninyo ka na inyong bana o asawa. Saan mo na yung mga asawa nga? Wala ba pa man si Muha? Noong sa mga. Ay, kaklaring sana! Napay kapitan, mga asawa, ah, mga asawa, mga katropa, ang asawa, puting istikta, ha? Kanya, naunsa. Pag-abo sa panahon, karon matinga ka. Pwerte na po yung butana. Sa madlok, yung bana, mapilde. Ay! Kabalo na ko, kinsa mga kapitan, ron nga, ang bantay lang mong sunod. Ano mga kapitan nga, sus, di kabalo mo kuan, murag kinsa na. Ya lang mo. Tanaw na to. Kay ang 89.1. Happy ta mag number 1. Mag number 1 gani. Ha? Bantay lang mo. Manina ninyo. Kay si katropang June Marata nagapalibot ah, naglibot-libot sa buok siyudad sa Davao lang sa ta. Ay mo lutsud kay mo adto tagtago nga kasabaan tang Arnel Cortez dito ni Sir Arnel kay iyaha man to dito. Eh Bubong Algabre. No programmer bang Bubong unya no. Oh, sa Bullseye mo siguro na sa exciting ba siya Bubong Algabre so, dito sa Tagum. Mao na. Ha? Mao na mga katropa karong mga panahon na makita nimo ba ang grabing nagpakaruing nun, nagpatikatik ang bana, nagpatikatik na kay iyang asawa kapitan. Ang asawa, nagpatikating na, kayang bana, kapitan, ang problema. Kay napansin na sa mga tao, ingo nga, hala, nautol ginang asawang kapitan. Maayon, lagi kaayo. Nga, mulibre na lagi niya tig soft drinks. Nakanapong, kanap itong bana ni kapitan? Wala na lagi na, panagsan na kayo mga tugsugalan.
1: Pinawang!
0: Wala, wala. Matug. Matog sugala, no? Di naman problemang masyador kay musaho dayon, hmm? Hey! Ingon ana, o niyang kasaom ng mga wise booters sa mantaron. Ha? Muna'y bantayan ninyo. Kay daghang kayo nagpatikatik. Hilas kay paminawon ba, no? O niya, hindi na ba? Nga paghuman sa eleksyon, mamalik ang original nga kinaiya. Ano lang mo taga-bindalo, eh? Ha? Huwag mong taga-bindan, no? Yung ana! So, karon, mauna ay time karon nga ipakita ninyo nga kamoy mo palingkod anang mamahimong barangay opisyal sa inyo hanga barangay. Pakita ninyo. Ay mo padala ng atik-atik, ay mo padala ng kwarta. Yes, kisa may mamangila ng kwarta, pero sustilan, no eh. Ayun na. Eh, para mo tagam. Kay kita biha, ha? Huwag biya tagigastuhan nga nung mudaog ng mga Duterte. Huwag mo tagastuhin kwarta. Huwag mo tatagae. Kasing-kasing man ito. Kano po na itong buhaton dito sa barangay? Kanang kabubuton din mo. Dili kayo kabutbuton din mo.
1: Pinawa!
0: Kano ito ah? Para mutagam na. Kanang mga kwartahan, mapilde. Mutagam! Mingo nga, takuan akong gasto. Nung napilde mo. Diyo ko, alang, hindi ko mapilde. Ng mga tao, mga wise booters naman. Ya, lang mo. Mauna. Mauna yung mga guba ang mga daot ang krasada rin sa iyong barangay. Mingo na yung nga, ay, nung sige reklamo diyo. Di bayran, di at ang kapitan o itong eleksyon, ha?
1: Pinawa!
0: Oo! Pero kung mo bayari? Soko kay mo kapitan, sa manis kapitan, ay. Di pa daog, din mo. Huwag ganyan mo dawat sa pikas o kwarta. Huwag ganyan mo buto sa pikas. Gitagaan may kwarta kay para. Maayon ka sana, huwag mga po na yuha. Ay, list nang tani, be.
1: Pinawa!
0: Mana! Wise booter! Ano na o ninyo? 4 years na ba? 4 years, biya nga termino nila karon. Magkanto sa butang upat katuig. Masigit, nagreklamo.

0: Nga, magsige na tag-ingo nga. Hilas yung bantay ng sunod leksyon. Leksyon na pati dugaya pa. So karon prepare na ta o aware na ta. Ay mo sige patutuo. Anong mga atik-atik sa mga barangay official garon? Ah, kamusa mga managanay, mga matawag doon, mga aspirant. Kamusa diha, ipaklaro ninyo ang tinuod ninyo batasan. Kaya mga tao diha sa inyong barangay, nakailan na sa inyo, ha? Mingo nga, aka na si Kuan, okay, maugin na siya ba? Sukan pa na kaniad to. Oh, lami kay paminaw ni Mingo. Sukan pa ka na, maugin na iyang kinaiya. Kanong pagkatsik sa darit niya. Ay! Ay, nako, nako, nako, nako, nako! Ay nako, wala ko gamay na kay kuguras ra ba? Ha? Ako sa ni pang kuno mi sig na pa koy wa ma basa diri pag abot sa balay kasab an. Nawa na pa oh, napasirulan inti. Anino? Oy. Tiga kuan eh. Tiga kabadbaran eh. Oo, good morning sa inyo diha oy, tiga kabadbaran mga Brad. Brad and sis na to diha, kumusta man mo? Una ko ha, ako na ning i-kuan mi, ako na ning i-review. Roland, Inti, Anit, Anino, di ako sa Badbaran. Good morning sa inyo, deha. Nga to kang Irene Marco Florindo. Good morning. Nga to kang Rizali Langtad Iscavarte. Gatanaw siya, priminti, ganun, ha? Si Jing, Ma'am Jing Pigarido. Gatanaw siya, priminti. Si Rex Saragusa. Oh, nag-shoutout niya sa Stupi. Si Anthony Lerio. Oy, biyahe na daw siya. Amping mo, ha? Amping mo taon sa inyong biyahe. Kay ang disgrasya, kanunay na gisunod-sunod sa tuwa. Pero ay mo palabig pakusog sad. Ano mga nga, na disgrasya ba ka? Hinay, mga ko padagal. Maapsan ko sa disgrasya.
1: Pinawa!
0: Kanji, Kanji kay Miguel. Oy, ito sa, kwan, ika, sa 5G. 5G. Di akaroon sa Barangay Malinaon. nga to kang undo, bayugin kang sa may lubugan. Jennifer Tabaranza, good morning si Modi ha. Ngadto kang Will Jim, reasonably. Ngadto sa kang Iliman Silagan, Ililisera, kang, saan pa ni? Basta eh, karagan, kang Marisa. Oh, good morning si Modi ha. Sani, please. Okay. Ala, wala ko'y uras. Gamay na lang kayo. Ang importante diya, kung nakulangan ka ba sa performance, di rin na ta. Siguradong dili makulangan o maalang-alang si Mrs. Kani mo'y pinakanindot. Turbo Diet Resupplement for Men. Mapalit ka ni sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga doon sa inyohang dapet. Katong wala na? Anong wala na? Ay, gamit-gamit. Pagpanagsa. Ay, gamit-gamit. Pagpanagsa. Ayaw siya gamit niya. Ura mo'y gamita. Sa ura. Ay, basta. Ay, nagsig pangutana kung saan ang ura. Good morning na kang Jing, Felcher. Good morning ni mo din. Oh my, kinakapas pa ka, Jing. Oh, wala ko uras na ba? Good morning dito sa mga Felcher family. Si Jing. Felcher, padawag po ng simbahan. Muna akong ganahan, ano ba, kay... Asa ngay kakaroon ni Adto na ako simbahan? Wow, kalamiing nun nga. Mas feeling ni mo nga ang imuhang amiga, amigo nga miingon nga na ako sa simbahan. Oh. Nagunsa man ka sa simbahan? Ha? Namaligag kandila.
1: Pinawa!
0: Wala ko yung oras. Wala ko yung oras. Wala ko. Good morning mula, Jing. Jing Felcher. Oo. Oh. Siyempre, pasensya, ganyan taon mo ha. Katong wala na ako matimbaya, dili wala ako mabasahe or either kuan. Hindi lang eh, kabala ka. Mintras buhi pa ang 89.1. Uy, usbo na ako ha. Napalig ko ba? Parang hindi ko makalimot ba? Daghang kay nangutanas ko ang ano daw, nagkanaas na daw ang amuang istasyon. Alangan, oy! Wala na mi dito. Wala na mi dito. Wala na mi ditong frequency ha. Naanam mi sa 89.1. Ang XFM na nasa 89.1. Oo. Wala na ta dito sa 97.9 ha. Wala na mi dito. Oo. Pag niso ni dito, tingala mo. Ay, pag-scan po mo ay. Yan, madunggan ninyo pang, madunggan ninyo mga ma-uptick, mga announcers sama sa musunod karon ha. Ang Express balita ni katropang Marvin Pineda o ni katropang Jubit Espanyol o sa ato ang Bullseye. Padung gani mo tingog ni Alan Abais, ni Brix Flores, ni Jasper Maguncia, ni kinsa pa? Ha? Nana diri kang Marvin Ivano, o nana siya kang Randy Causon. Nana na diri. Wala na kayong hahanapin pa. Dito na kayo sa 89.1 XFM. Wala na kayo oras, mga katropa. So, salamat kayo sa inyo, ha? Salamat! Uy, si Pausal di ay. Rafael Pausal, good morning si mo, ha? Salamat sa inyo. Pagiguban ka na ko. Manginaot ko nga nakatag ko kaninyo o kalingawan sa pipila ka mga gihisgutan na to. Nga, nasayod ko. Nga murag nakaipikto sa to, ah. Naipiktuhan punta. O salamat, sab, sa iyong pagkiguban ka na ko. Sunod, Domingo po hon. Nag-uban ka punta. Basta naapay sa bukans, matag Domingo, na mo ni. Ha? Sa ngalas, kinatubukang pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katrupang June Marata, magaingon ka ninyo. Salamat, salamat! O magaingon usab, ang Diyos nag-auban ka na to. Kamatuuran ang sandigan. Bye-bye! I love you all.
1: XFM 9.1 XFM
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Saxel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O nga, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan o bilikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
10: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
10: Santon Gold Coffee Mix.
13: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging o uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: XFM 89.1 Davao City.
19: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
20: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
21: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
22: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
23: Kaklarek sana!
24: Exciting!
25: Exciting! Summer man nagkatrupa.
26: Ang saya ng summer!
27: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
28: Katropa!
29: Summer na! Katropa!
30: Kaklarek sana!
25: Exciting!
31: Exciting!

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

0: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras atin po sa inyo ng Santone Vitamin C.
1: Araw-araw, may mga pangyayari at balita. Mga balitang ikaw at ako dapat makaalam. Gaano man kabilis ang ikot ng mundo, simbilis din naming ihahatid sa inyo ang mga balitang may kabuluhan at siguradong hindi ka maiiwan. Ito ang XFM Express Balita. Dito sa 99.5 XFM Mega Manila. Kasama ang inyong katropa, Jupiter Torres.

0: ka.
1: Magandang umaga mga katropa. Ngayon po ay araw ng Linggo, ikapitong araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. At narito ang mga headlines sa XFM Express Balita. Hatid po sa inyo ng Santone Gold Herbal Tea.
0: Headlines.
1: Bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll ngayong school year, bumaba. Mga guro hinikayat na mag house-to-house visit ng DepEd.
0: Headlines.
1: Bagong gabay sa class suspensions at emergency learning inilabas ng DepEd.
0: Headlines.
1: Sandigan Bayan, ibinasura ang 30 years for feature case laban sa pamilyang Marcos.
0: Headlines.
1: 18 kaso kaugnay ng flood control scandal isinampa ng NBI sa DOJ laban sa mga kontraktor at matataas na opisyal ng pamahalaan.
0: Headlines.
1: Arrest warrant laban sa contractor na si Curly Discaya at 10 iba pa inilabas ng Bulacan RTC.
0: Headlines.
1: ICC naghahanap ng Tagalog at Cebuano interpreters para sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Headlines.
1: Sa balitang international naman, pagsara sa Strait of Hormuz, pinakinabangan ng Estados Unidos ayon sa Russia.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, alas Pilipinas, pinataob ang Uzbekistan sa pagsisimula ng ABC Women's Cup campaign.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz naman, kay Abad nagpalagay ng pink ribbon tattoo bilang pagdiriwang sa kanyang paglaban sa breast cancer.
0: Headlines. Express Balita.
1: Sa detalye ng mga balita, mga katropa, kinumpirma ng Department of Education ang kapansin-pansing pagbaba ng bilang ng mga mag-aaral na nag-enroll para sa papasok na school year, kung kaya't hinimok ang mga guro at principal na magbahay-bahay upang hikayatin ang mga magulang na irehistro ang kanilang mga anak. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Joyce Andaya, bagamat target nilang makakuha ng 26 million hanggang 27 million na estudyante para sa pagbubukas ng klase sa June 8, hindi may kakailaang patuloy na enrollment decline na naitala sa bansa sa nakalipas na 2 taon. Gagamitin ang house-to-house visits upang maagang maibalik sa mga silid-aralan ng mga bata bago pa magsimula ang pasukan, partikular na sa Metro Manila na may 2.7 million na inaasahang learners, ngunit marami pa ang hindi opisyal na nakatala dahil sa kaugaliang paghahabol sa enrollment. Habang hinaharap ang hamon ng bumababang registration, binigyan din ng DepEd na layunin pa rin nilang mapanatili ang ideal student classroom ratio sa buong bansa. Sa kabila ng matinding congestion o siksikan na nararanasan sa mga paaralan sa mga lungsod ng Maynila, Cebu at Davao.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samantala, naglabas ang Department of Education o DepEd ng mga bagong alituntunin sa ilalim ng Department Order No. 14 Series of 2026 upang bigyan ng kapangyarihan ang mga school heads na magpatupad ng granular suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon ng kanilang komunidad. Sa halip na bigla ang kanselahin ang lahat ng klase sa buong dibisyon, gagamitin ng mga school heads ang 4 na antas ng framework na ito bate sa aktual na sitwasyon at kaligtasan ng kanilang mga komunidad. Hayo, ha? Tuloy ang regular na in-person classes dahil ligtas ang sitwasyon. Hinay o ease-in, mas mabagal at flexible ang pag-aaral gaya ng paggamit ng modules. Hinga o check-in, bawas ang academic demand upang tutukan ang mental at emotional state ng guro at mag-aaral. Hinto o stop, kanselado ang klase dahil sa matinding panganib sa kaligtasan at basic needs. Ayon kay DepEd Secretary Sunny Angara, binuo ang framework na ito dahil hindi maaaring hingan ng parehong output o academic performance ang mga guro at mag-aaral kapag normal ang sitwasyon kumpara sa mga panahong nakararanas sila ng takot, panganib o pinsala dulot ng krisis. Muli namang ipinahayag ng Teachers Dignity Coalition ang kanilang buong suporta sa pagbabalik ng tradisyonal na June to March school calendar dahil mas paborito sa pag-aaral ng mga estudyante. Ayon po kay Benjo Basas, National Chairman ng grupo, mas madali para sa mga guro at mag-aaral na tiisin ang ulan sa panahon ng klase kumpara sa matinding init ng Abril at Mayo na nararanasan sa loob ng mga silid-aralan. Bukod sa lagay ng panahon, binigyan din ni Basas na mas tugma ang lumang schedule sa kultura ng mga Pilipino dahil ang mga lokal na festival at mahal na araw ay karaniwang natatapat sa buwan ng Marso at Abril. Ang panawagang ito ay kasunod ng inilabas na DepEd Order No. 9 Series of 2026 na nagtatakda sa pagbubukas ng school year 2026-2027 sa darating na June 8, 2026 gamit ang bagong 3-term calendar.
0: Express Balita.
1: Sa iba pang balita, ibinasura ng Sandigan Bayan ang natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa pamilyang Marcos na nagtapos sa higit 3 dekadang legal na hidwaan. Sa 7 pahinang resolusyon na inilabas noong June 2, tinapos ng Anti-Graft Court ang pagdinig matapos magpahayag ang Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi na sila maghaharap ng karagdagang ebidensya para sa natitirang ari-arian. Ang naturang hakbang ay nag-ugat sa Civil Case Number 0141 na isinampa ng pamahalaan noong 1991 binambahangi ng malawakang operasyon upang mabawi ang tinatayang $5 billion na halaga ng nakukuha o munong ill-gotten wealth ng pamilyang Marcos. Ipinaliwanag ng PCGG sa korte na karamihan sa mga ari-arian ay nabawi na sa pamamagitan ng iba pang civil actions kabilang ang naunang $658 million Swiss deposits, mga pondo, shares of stocks, alahas at artwork proceeds. Bunsod ng kamalan ng bagong ebidensya sa mga natitirang bank deposits at investments sa ibang bansa tulad ng US at Hong Kong, tuluyan ang ipinag-utos ng korte ang opisyal na pagbasura at pagtatapos sa naturang kaso.
0: Express Balita.
1: Nagpasya ang House prosecution panel na hindi na magsumite ng tugon o reply sa sagot ni Vice President Sara Duterte hinggil sa mga articles of impeachment na nakahain sa Senate Impeachment Court. Sa halip na reply, sinabi ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro na maghahain na lamang ang panel ng isang manifestation upang formal na ipaliwanag ang kanilang naging desisyon. Ayon kay Luistro, naniniwala ang panel na hindi na kinakailangan ng reply dahil bigo ang isinumiting sagot ng Vice Presidente noong June 1 na pabulaanan o kontrahin ang mga serye ng katotohanan at aligasyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sinigundahan ito ni House Prosecutor at Bicol Saro Partiless Representative Tere Ridon na nagsabing hindi direktang sinagot ng dokumento ni Duterte ang mga paratang laban sa kanya. Sa halip, inulit lamang umano nito ang mga nauna niyang argumento na inilatag sa pagdinig ng House Committee on Justice.
0: Express Balita.
1: Hayagang ipinahayag ng mga miyembro ng House Prosecution Panel na bukas sila sa posibleng pagpapatawag ng special session sa Kongreso sa paniniwalang hindi nito mababago ang itinakdang timeline para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Prosecutor at Deputy Majority Leader Ramon Rodrigo Gutierrez, bagamat wala pang opisyal na usapan, nakahanda ang Kamara na sumunod sa anumang legal na kautusan ng pamahalaan sakaling pagpapatawag ng palasyo. Sinigundahan naman ito ni House Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro at Representative Joel Chua na nagpahayag na walang kinalaman ng special session sa impeachment trial dahil nakatutok ang sesyong ito sa mga legislative priorities ng Pangulo kaya't mananatili ang naunang schedule na inilabas ng Senate Impeachment Court.
0: Express Balita.
1: Naghain ng kaso ang National Bureau of Investigation ng 18 kaso sa Department of Justice laban sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan at pribadong individual na sangkot umano sa multi-billion pesos na flood control scandal sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 3 sa mga kasong itong itinaas na sa Sandigan Bayan, 3 ang isinampa sa Quezon City Regional Trial Court, 8 ang inindorso sa Office of the Ombudsman, habang 4 naman ang kasalukuyang sumasailalim sa preliminary investigation ng DOJ. Nagugat ng mga reklamo sa mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan, Cebu, Oriental Mindoro at iba pang probinsya kasama sa mga high-profile na personalidad na kinasuhan sina Senador Jinggoy Estrada, dating Senador Ramon Bongrevilla Jr. at dating Public Works Secretary Manny Bonoan at dating mambabatas na si Zaldi Co. Kabilang din sa mga kinasuhan ng mga dating opisyal ng DPWH na sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, dating Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan District Engineer Henry Alcantara at dating NCR Regional Director Gerald Apulencia, kasama si Sally Santos ng Sims Construction. Binigyan din ni Matibag ang panilindigan ng NBI na panagutin ng sinumang sangkot sa korupsyon anuman ang kanilang katungkulan, habang kinumpirma namang may ilang personalidad na nasa ilalim na ngayon ng Witness Protection Program.
0: Express Balita!
1: Nagpalabas ng warrant of arrest ang Malolos Bulacan Regional Trial Court o RTC laban sa mag-asawang kontraktor na sina Pacifico Curly Descaya at Cesara Descaya. Kasamang siyam na iba pa kaugnay ng kasong malversation through falsification of public documents hinggil sa manumulyang kickback scheme sa mga flood control project. Inilabas ng korte ang kautusan isang araw matapos formal na isampa ng Office of the Ombudsman ang mga kasong malversation at graft laban sa mga akusado kung saan walang inirekomendang piyansa para sa pansamantala nilang kalayaan. Ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla, kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng Senado si Curly Descaya at nakatakda itong kunin at dalhin sa Bulacan sa Lunes. Nagugat ang kaso sa anomalya sa rehabilitasyon ng river construction structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan sa ilalim ng DPWH Contract ID Number 22CC0058 kung saan inihayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ng labas ng pondo para sa unang billing kahit walang aprobadong disbursement voucher.
0: Express Balita!
1: Tumanggi ang U.S. Department of State na magbigay ng komento hinggil sa napaulat na kanselasyon ng tourist at diplomatic visas ni dating House Speaker at kasalukuyang later Representative Martin Romualdez. Ayon po kay U.S. Department of State spokesperson Tommy Pigott, confidential ang mga visa records sa ilalim ng batas ng Amerika kaya hindi nila maaaring talakay ng detalye ng partikular na kasong ito. Una nang kinumpirma ng Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na binawi ng gobyerno ng Amerika ang mga visa ng mambabatas na kasalukuyang iniimbestigan sa bansa dahil sa pagkakasangkot umano sa flood control anomalies. Samantala, nilino naman ni Arvin Amatorio, isang immigration lawyer at mayor sa New Jersey, na ang visa revocation ay hindi nangangahulugang guilty na sa isang krimen ng individual dahil may malawak na kapangyarihan ang Amerika na magbawi ng visa batay sa sarili nilang intelligence reports nang hindi nagpapaliwanag sa publiko. Idinagdag pa ni Amatorio na ang pagbawi sa visa ng dating speaker ay walang kinalaman at hindi otomatikong makakaapekto sa kanyang mga ari-arian, negosyo o mga kapamilya na legal na naninirahan sa Estados Unidos.
0: Express Balita!
1: Pinayagan ng Sandigan Bayan ang hiling na hospital arrest sa Camp Crame ni dating Department of Public Works and Highways DPWH Secretary Manuel Bunoan kaugnay ng kinakaharap itong kasong plunder hinggil sa flood control scandal. Gayunpaman, kasalukuyang pang nananatili si Bunoan sa Medical City sa Pasig sa ilalim ng bantay ng Criminal Investigation and Detection Group habang hinihintay ng Philippine National Police ang clearance mula sa kanyang attending physician bago siya mailipat sa PNP General Hospital. Inihayag naman ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manungas na sasalang pa sa seri ng diagnostic tests ang dating kalihim upang matukoy kung fit for trial o may kakayahan na itong humarap sa paglilitis. Habang tiniyak naman ni PNP Chief Jose Melencio Artatis Jr. na nakahanda ang pambansang pulisya sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa kustodiya nito.
0: Express Balita!
1: Maring itinanggi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may nagaganap na pakikipag-usap o negosasyon sa pagitan ng kanyang opisina at ni Senador Jinggoy Estrada kaugnay ng kinakarap nitong mga kasong plunder at graft. Ang pahayag ay tugon sa naunang revelasyon ni Estrada na may mga individual o manong lumalapit sa kanya at nag-aalok na iba basura ang 573 million plunder at graft charges kung siya ay aalis sa Senate Majority Block. Ayon kay Remulla, tanging ebidensya lamang ang susundin ng Office of the Ombudsman at walang sino man ang maaaring magbitiw ng mga pangako dahil hindi kailanman papayag ang kanyang tanggapan na maging instrumento o sandata ng politika.
0: Express

0: Samantala, mga katropa, nag-post ang International Criminal Court o ICC ng mga job openings para sa mga Tagalog o Cebuano o Bisaya interpreters bilang paganda sa nalalapit na paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Ang mga posisyong tulad ng para-professional at associate court interpreter ay inilathala sa opisyal na website ng ICC para sa nakatakdang trial sa November 30, 2026. Tinatayang nasa 55,665 euro hanggang 71,173 euro o patumbas ng 3,960,676 pesos hanggang sa 5,064,101 pesos kada taon ang maaaring maging sahod base sa magiging tungkulin kabilang pagiging interpreter sa loob ng korte, witness interviews at investigative work. Ayon sa mga opisyal ng ICC, mahalaga ang recruitment na ito dahil marami sa mga testigo ang inaasahang magsasalita sa wikang Pilipino at Cebuano o Bisaya. Bukod sa mismong paglilitis, hinimok din ang ICC na ayusin ang language accessibility para sa publiko upang magkaroon ng Tagalog interpretation o broadcast options para sa mas madaling masubaybayan ang mga o nang mga mamamayan sa Pilipinas ang takbo ng nasabing kaso.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International hatid po sa inyo ng Santone Gold Coffee Mix. Binigyan din ng Russia na ang mga energy company mula sa Estados Unidos ang pangunahing nakinabang sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon po ito sa Russian Energy Company sa St. Petersburg International Economic Forum. Binatikos ni Rosneft Chief Executive Igor Sechin ang hakbang ng US bilang manipulasyon upang kontrolin ang merkado ng enerhiya sa mundo at bigyan ng hindi patas na bentahe ang mga American companies. Nagbabala rin ito na kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East, lalong hihina ang demand sa langis. Ngunit kung magdedesisyon ang pamahalaan na buksan agad ang Strait of Hormuz, maaari pang bumaba ang presyo ng langis sa $95 kada bariles bago matapos ang 2026. Sa kabila naman ng krisis, tumaas ng 32.4% ang kita sa buwis ng Russia sa langis at gas nitong Mayo na umabot sa $9.3 billion dahil sa pagtalo ng presyo ng krudo bunsod ng digmaan. Matatandaan na nagdesisyon na ipasara ng Iran ang nasabing ruta matapos salakay ng Amerika at Israel ang kanilang bansa at mapatay ang kanilang supreme leader noong buwan ng Pebrero.
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid po sa inyo ng Visodex Plus. Sinimulan ng Alas Pilipinas ang kanilang kampanya sa ABC Women's Cup Volleyball. Matapos mabilis na pataubin ang Uzbekistan sa loob ng tatlong straight sets, 25-16, 25-12, 25-14 sa Candon City, Ilocos Sur. Pinangunahan ng veteranong pambato na si Eliza Valdez ang ratsada ng Pilipinas matapos magtala ng 14 na puntos habang nag-ambag naman sina Jove Gonzaga at Nina Itang ng tig 12 points upang tapusin ang laban. Sa panig naman ng Uzbekistan, tanging si Malikakon Tursun Pulatova ang nakakuha ng double-digit score na nagtapos na may 10 points. Matapos ang panalong ito, sunod namang makakaharap ng pambansang kupunan ng Pilipinas ang Australia ngayong araw.
1: Showbiz News!
0: Ang balitang showbiz naman, hatid po sa inyo ng Premium D3 Coffee. Bilang pagkunita sa Cancer Survivors Month ngayong Hunyo, nagpalagay ng pink ribbon tattoo ang aktres na si Kay Abad upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay sa laban kontra sa breast cancer. Ginamit din ni Kay ang pagkakataon upang maghatid ng mensahe sa ng pag-asa at lakas para sa kapwa niya cancer survivors sa kanyang Instagram stories kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng bawat laban, luha at panalangin sa kabila ng hindi madaling pinagdaanan ng mga ito. Matatandaan na isiniwalat ni Kay sa publiko ang kanyang sakit noong nakarambuan matapos niyang magbahagi ng kanyang medical journey na nagpagulat sa online world.
1: Express Balita.
0: At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng 99.5 XFM News and Current Affairs ngayong pong araw ng Linggo, ikapitong araw sa buwan ng Hunyo taong 2026. Mga katropa, maging updated sa mga balita ay follow, like and share ang aming official Facebook page at YouTube channel, XFM 99.5 Mega Manila. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako po ang inyong katropa, Jupiter Torres. Para sa XFM Express Balita.
1: Express.

0: está claro, Exana.
1: Exciting!
2: XFM 89.1.
3: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit ng mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay ug mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators ug mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star ug EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
8: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
9: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
10: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
11: The Secret of Health.
8: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
10: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: Vision Next, daghan na ang natabangan.
13: Dili ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Mo tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Next Plus capsule. Maayo siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jansan.
12: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
11: The Secret of Health.
2: Santhon Plus Coffee Mix.
14: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlo. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santhon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
8: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
11: The Secret of Health.
8: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo ni sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo i-try ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
11: The Secret of Health.
8: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
15: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
16: Kaklarek sana.
1: Exciting.
17: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
18: Ang tandem nga inyong gikahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao. Andy Causon sa XFM Davao.
19: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
18: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
20: Exciting summer man nakatrupa.
21: Ang saya-saya.
20: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
21: Katropa.
22: Summer na, katropa.
21: Ka-Clarex, Ana.
20: Exciting.
21: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 6.38. Bullseye! Higala, kumusta og maing buntag? Welcome din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Express sa balita o karon sa headlines sa atong mga balita.
4: Headlines!
3: Ulang tudling sa ato mga balita, Security and Exchange Commission Davao nagbantay sa kadaghanang online lending scam.
4: Headlines.
3: Laing headline, kapin na 2,300 ka mga tupad beneficiary gideploy sa Brigada Eskwela sa Davao Region.
4: Headlines.
3: Department of Labor and Employment 11 nag-awhag sa mga job seekers nga mangandam alang sa kalayaan job fair.
4: Headlines.
3: Laing headline, DSWD og Craft College of Mindanao nagpadayon sa skills training alang sa mga purpose beneficiaries.
4: Headlines.
3: Laing headline, City Health Office Davao nagpadayon sa ilang disinfeksyon sa mga garbage collection points dakbayan sa Davao.
4: Headlines.
3: Presidente Bongbong Marcos nagmando sa Department of Energy nga siguruduon ang stable nga supply sa kuryente o supply sa kuryente og lana sa nasud.
4: Headlines.
3: Malacañang giila ang kasamtang pamunuan sa Senado.
4: Headlines.
3: Sandigang bayan gitugutan si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan nga magpabilin sa hospital arrest.
4: Headlines.
3: Og 15 ka mga OFW gikan sa Israel luwas nga nakauli sa Pilipinas.
4: Headlines.
3: Samtang Department of Health nagpasidaan batok sa mga piking tambal nga ginabaligya online.
4: Headlines.
3: DTI nagpagawas og bag-ong price guide sa mga school supply alang sa school year 2026-2027.
4: Headlines.
3: Og dakong saka sa presyo sa diesel posibleng matuman sunod simana.
4: Headlines.
3: Og ICC naglatag og bag-ong panuntunan alang sa gigatakdang trial niya kani Presidente Rodrigo Duterte.
4: Headlines.
1: Bullseye.
3: Atong oras mga katropa, alas 6.41 na o karon sa detalye sa atong mga balita. O kining balita, gihatod kaninyo sa Santon Plus Gold, adunay bawang o ahos nga makatabang sa pagpaubos sa cholesterol level sa atong lawas ngadto sa 10 to 15%. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika sa inyong mga dapit. O garon sa detalye sa atong mga balita. Nagpahingmangno ang Security and Exchange Commission kon SEC batok nagkadagang online lending scam nga naghatag sa social media o gubang mga online platform. Matod pa ni SEC Davao Director Attorney Katrina Hamilia Poncio Estares, dagan sa mga online lending companies nga nag-operate karon nga wala marehistro sa SEC o walay legal nga otorisasyon sa pagpahulam og kwarta. Ipasabot sa SEC na usa sa mga paagi aron masuta kung legal ang usa ka lending company mo ang pag-check kung registrado ba kini sa ilang opisyal nga record. Iawag ang publiko nga magbatngon o likayan ang mga online loan offers nga walay klarong impormasyon aron makalikayan usab ang mga pagpangilad.
1: Bullseye!
3: Atong oras mga katropa, alas 6.41 na. O garon sa detalye sa atong mga balita. Mikabat sa kapin 2,300 ka mga tupad beneficiaryo o beneficiaryo sa tupad. Ang deploy sa managalilang eskwelahan sa Davao Region alang sa Brigada Eskwela. Matod pa ni Dolly 11 Regional Director Attorney Randall Pinzoy, parayon pa sa pagpadawat o pagdawat sa mga benepisyaryo hangtod sa pagsugod sa klase. Dugang pa niya, adunay bagong direktiba nga nagtugot nga magpalugway o magpalawig ang trabaho sa mga benepisyaryo dili lamang sa Hunyo hangtod na kini usab sa bulan sa Hulyo. Tungong sa mga programa nga makatabang sa pagpangandam sa mga eskwelahan samtang makahatag og temporaryong trabaho o kita sa mga kwalipikadong mga beneficiaries. At ang oras mga katropa, alas 6:43. O kini nga balita gihatod kaninyo sa Santon Vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin E nga 10 times nga mas dagan o vitamina itandik kini sa karot. Dakong tabang aron munindot og klaro ang imong pananaw, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. O karon sa detalye sa ato mga balita. Giauhag sa Department of Labor and Employment Region 11 ang mga job seekers nga mangandam alang sa kalayaan job fair nga ipagyan karong Hunyo 12. Matod pa ni Regional Director Attorney Randolph Pinsoy, importante nga kompleto ang mga dokumento o resume sa mga aplikante aron mas madali ang pagproseso sa aplikasyon. Irekomendar usab sa DOLE nga tan-awon daan sa mga aplikante ang mga available nga mga trabaho o mga kumpanya nga moapil sa job fair. Ilauman nga dagang oportunidad sa trabaho ang mahatag pinagi sa maong kalihukan isip kabahin sa selebrasyon sa Independence Day.
2: Bullseye!
3: Oras sa ito mga katropa, alas 6:44 sa parin sa ito mga balita. Nagpadayon ang partnership sa Department of Social Welfare and Development o Craft College of Mindanao para matagan og dugang kaibalo o trabaho ang nga oportunidad ang mga benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon Porpes. Lakip sa mga libreng kurso nga gitanyag mao ang barista in situ, housekeeping in situ, bartending in situ o in situ o event management service in situ. Matod sa DSWD, dako ang papel sa mga pribadong partner sa paghatag o programa nga makatabang sa pagpauswag sa kinabuhi sa mga benepisyaryo. Gilauman nga pinagi sa skills training, mas dagan pa sa mga makakita og trabaho o makasugod o kaugalingong panginabuhian. Alas 6:45 na mga katropa. Nagpadayon ang Davao City Health Office sa pag-disinfect o pag-decontaminate sa mga garbage collection point sa nagalilang barangay sa syudad. Matod pa ni City Health Office personnel Melodina Bibante, gihimo kini aron malikayan ang pagdaghan sa mga langaw, ulod o abaho ng mga himong hinungdan sa sakit. Giawag usab sa opisyal ang kooperasyon sa mga residente, barangay o mga ehensya sa gobyerno

0: sa maong kaso. At ang oras, mga katropa, alas 6:51 na.
1: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!

0: Igalo, kumusta og maayong buntag? Welcome pag-usap din sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Sinsya na mga katropa, doon ay gamay lang technical lang yun nga problema no? Sa atong pagpanag-uban. But anyway, alright, inyong katropa, Professor Marvin Pineda, magig-uban kaninyo nining adlaw nga Domingo mga katropa. It's 7 na no? Sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Kaso ganit, celebration sa Father's Day. Second Sunday of the month day. Second Sunday of month of June. Binawag karon. Ito anyway no sa mga amahan diya sa kanunang panabang no. Advance sunod semana na lang ko magtimbaya sa inyo ha, og Happy Father's Day. But anyway, all right mga katropa, inyong programa ang Bullseye Weekend. Siyempre madungog gihapon kita dinhi sa 89.1 XFM Davao mga katropa. Ya totoo, doon na tay mga sigutanan, doon na tay mga importante nga mga itoki din sa kanginan mga katropa, nakitang tanan na dunay kalabutan o dunay kalambigitan mga katropa. Kumusta inyong kabuntagon? I hope okay ang ato mga katropa nga naminaw karon. Oh, asa man mo ni mutang? Kumusta mo inyong adlaw nining panahon na mga katropa? Ulan-ulan ang ubang dapit sa atong dakbayan sa Davao, dunay uban sab nga partipong inita ang adlaw, no? Udto, grabe ka init, naglagiting ang kainit mga katropa. Pag-abot sa kagabihon na, grabe ka init, no? Ay, grabe ang ulan. Mubundak yun ang ulan mga katropa. But anyway, good morning sa ito mga katropa. Good morning, good morning, good morning yung tanan diha. Good morning! Sa mga padulong pamanimbahay diha, Allah, pagmata na mo, iandam na inyong kagulingon alang sa inyong pag-adto sa mga simbahan, no? Regardless kung sa mga kang reliyon mga katropa, no? But sa itong mga katropa ng mga Seventh-day Adventist, kagahapon sila nagsimba. But ang uban, no? Itong mga uban po ng mga reliyon, siyempre, Domingo po na ang ilahang simba. But anyway, no? Regardless kung saan adlaw mo simba mga katropa, importante ang inyong pag-ampo o pag-salig sa atong labaw nga makagahom, mo na'y pinaka-importantos, importante sa tanan mga katropa. Good morning! Bullseye! Alas 6:58 na mga katropa. Uy, ug mga adlaw no, sugod na usab ang abri sa klase sa tanang mga papublikong tulunghaan, basic education tibok na sud mga katropa. I hope no. Wa nay makakulian kaya nahuman ang brigada eskwela, grabe nag-preparation nga gihimo sa Department of Education aron maanda mga ato mga tulunghaan sa pagsugod sa klase ug mga adlaw mga katropa. And I hope no nga mahimong ready na usab mga katropa, but mulagi na no every year na to nga ginasagubang nga mga problema matag abri sa klase kanunay gyud na mga katropa no. Ang kulang sa mga eskwelahan, kulang sa mga lawak klasihan, kulang sa mga magtutudlo, di yun na mawala no. Kumbaga kabahin na mga katropa sa ginasagubang na problema sa Department of Education no. Although naningkamot po, in fairness po, sa Department of Education, naningkamot po sila mga katropa, ila pong ginabuhat ang tanan, pero mula gina, no? Para ng pagdaghan sa population sa atong nasud, syempre ang pagdaghan sa population, mo resulta usap ka na sa pagdaghan sa mga tinunan matag-eskwilahan mga katropa, no? Napay problema, no? Kaya i-provide sa gobyerno ang building na pagatkuran sa lawak klasihan, but problema, wa po'y luna mga katropa, labi na sa mga sentro nga gawahin sa mga dagkong syudad, no? Wa po'y luna ang katukuran sa mga lawak klasihan. Manay pinakapait diha mga katropa, no? And I hope, no? Karos apaka masulbad inganing mga problema every year, no? Karatuig na lang. Na po'y problema karon sa DepEd mga katropa, ang mga aplikante nga magtutudlo, di magpa-assign o bukid. Binawa! Inana daw sila lang po sa syudad, niya ilabay sila og mga bukid nga perting bukira nga mutabok, nagtulok ka sa pa. Binawa! Kupon? Unsa man tana, di kabayaran na itong sildo mga katropa, no? Siguridad ni mo kahapoy, pero mo lagi na po, mo man, imong ipanumpaan, no? Nag-a-apply ka isip magtutudlo, siyempre, nag-eskwila ka isip magtutudlo, mo dyan ang buhaton, kayo mo man, imong ipanumpaan, no? Pagpasar ni mo sa imuhang licensure examination for teacher, kung let, no? Di ba manumpa mo mong anak dito sa PRC, sa PRC ba? O sa PRC, numpa dyan ka dito, ngayon mong buhaton ang tanan. Ngayon, assign ka ka ng lagyo ang abuke, lagyo ang mga eskwilahan sa mabukid. Balibad, adik ko diya, oy, layo kayo. Sakay kabayo, sakay kabalabal. Na. Tama dyan ay kahimtang realidad na mga katropa sa atong nasud, no? And I hope, no, kung unsa may mga problema, doon ay mga alibyo nga mahatag ana mga katropa or solution nga mahatag ana mga katropa. Atong oras, alas 7:01, og sa atong pagbalik mga katropa, doon ay tayo mga iskutan, og siyempre atong makauban si katropang Jovet Espanyol. Posisyan ninyo mga katropa, kaya murag dili mayang kahimtang ni katropang Jovet. Muna nga temporary una nga ako ang nag-newscast karon. Siyempre ako magtimon sa atong programa. Pasensya lang ninyo kay tao lang po si katropang Jovet nga doon na po'y ginahambiyan po ng mga balatian. No? Kaya na, madyo ng tao mga katropa. Makabati, madyo tagpagbati. Siyempre, bati ang tagdili ngayon sa atong panglawas. Hindi po nato pinipugso, no? Kaya mapiktuhan po ng atong performance. But anyway, unya mga katropa sa atong pagbalik, atong isgutanan, ha? Ang problemang basura. Tapon, wala matay, ano dari? Wala tayo background music dari. Tapon nyo. Ito ang basura sa dakbayan sa Davao mga katropa. Nagkagrabi! Siyempre, no? Everyday nga ginalabay, tagpila ka ito nilada nga basura at malabay. Nga di na magkulikta, siyempre magtapunog yun na mga katropa. No? Mga tayong isigutanan niya sa atong pagbalik mga katropa. O, siyempre atong isigutanan usab. Nangandoy. Nagsaad yun ko mga katropa nga di niya yun ko maghisgot og politika. Pero sa maning politika sa Pilipinas, oy? Parti man yun, halos di ma, dili makumpletong adlaw kung wala yung mo tumaw nga bagong mga isigutanan o bagong mga isyo.
1: Pinawa! No?
0: Kanya mga katropa, isigutan na ito, no? Ayon ito kung bad news ba ni or good news. Gikan sila sa Amerika mga katropa ang diplomatic o tourist visa ni kanhi speaker o later representative Martin Romualdez mga katropa.
1: Pinawa!
0: Sa na, good news ba o bad news? Bad news. Bito mga katropa, ito na pag-isigutan sa atong pagbalik din sa atong pagpanag-uba ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Atong oras, alas 7:03, standby.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Bullseye!
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exactly.

0: XFM
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Fez. Ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
5: Suntone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: 311 L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
9: At ang oras, mga katropa, alas 7:12, balik na din sa atong pagparag-uban ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend, mga katropa. Hoy, ato sa itim baya ning atong mga katropa nga naminaw karon, no, pinagi sa atong Facebook Live.
10: Good morning.
9: Good morning sa atong mga katropa nga naminaw karon, si Ma'am Chanel Buhol, good morning. Sir Randy Santisas listening, si Ma'am Rachel Dalauyan, good morning daw, no, si Ma'am Jing Pigarido, ano siya, maimbuntag. Sa tanang mga katropa, God is good all the time. Mga katropa. Ma'am Jing, happy Garrido, happy blessed Sunday sa tanang mga katropa. Amping mong tanan, no? Alright, si Ma'am Jing nagtanaw karon. Maimbuntag mga katropa og sa tanang mga katropa nga paray nagasuporta sa atong programa. Siyempre, dili lang sa atong programa, ha? Sa atong station, mga katropa. May nga pagpaminaw og salamat kaninyong tanan, mga katropa. Og siyempre, no, ang atong bagong frequency, I hope na nakatatak og nakamarka na din sa inyong nauna, mga katropa, no, ang atong 89.1 XFM Davao, mga katropa. No? Kaya siyempre, ingon pa nila, dili man daw constant ang numero, no? Usap-usap ang numero. Therefore, sa mga din sa XFM, mga katropa, ang amo kaning frequency, inyong naandan kaniadto, paki ano na lang po sa inyong una-una, no? Paki usab na lang po sa inyong naandan. Kaya ang atong frequency karon ang 89.1 ang XFM Davao, mga katropa. Atong oras, alas 7:30 na. O siyempre, kini nga programa gihatod kaninyo sa Santon Plus Coffee Mix. Kapi nga healthy ba ang imong gipakita? Kapi nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangustin og suya. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapi nga mupanormal sa pagpagawas og hormones sa kalawasan. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Baniusap sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Santon Plus Gold, siyempre mapalit kini sa mga nagunang butika nationwide. Ginabanan usab ka na, mga katropa, sa atong Vision X Plus. Kung may mga problema din niyo sa inyong pananaw, mga katropa, Vision X Plus, ang Vision X Plus ito sa paghimo alang sa mata, nga doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga nakatabang o makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pityriasis o uban pa mga sakit sa mata. Vision X Plus, mapalit siyempre sa mga butika.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Atong oras, mga katropa, alas 7:14 na. Og siyempre din natanong og atong iawag din no atong mga katropa karon nga minaw. Kung do na moy time diha, mga katropa, siyempre do na pamoy load og do na pamoy load, no. Ay kalimot sa pagpaabot sa inyong mga mensahe pinagi sa atong mga text hotline. ang 0969-333-0537 alang sa atong smart number. O nga atong love number 0966-308-6675 mga katropa. Ato ka ng atagan o pagtagan, siyempre din. No? Din sa atong pagpanag-uban ng atong tulumanon ang Bullseye Weekend.
10: Good morning!
9: At oras, alas 7:15. Dito maglangan mga katropa, din kita sa atong hisgutanan. Alright, no? Pagpasirado sa sanitary landfill mga katropa sa Davao, magpadayon pa samtang wa pa matuman sa City Government of Davao ang mga requisitos. Actually no, doon ay mga ginapagula karon nga mga press release ingon man kaning post ilang social media account no ang Department of Environment and Natural Resources kun DENR mga katropa no. At actually tinubagay na sila karon sa City Government of Davao. May kalabutan aning grabing problema. Actually consider gyud na ko ni mga katropa nga grabe na gyud ni no. Dili tiaw ang basura karon sa dakbayan sa Davao mga katropa no. Kanang dakong tamparos kanato isip giila nga ikaduha nga pinakalimpyo nga syudad sa tibok ka Asia mga katropa. Pero sa imong paggawa, sa imong tugkaran mga katropa, kani ang atong ginamention din ni dili pa ang mga basura nga nagtipon og sa mga subdivision. Wala pa tay labot diha. Dili na kita sa mga sentro nga bahin like kaning mga palingke, mga mall no, or kaning mga barangay nga nasa sentro nga bahin, kana pa ato masgutanan kay mo na sila ang visible karon nga basura mga katropa nga ato makita karon din sa tung dakbayan sa Davao. Suruya ang dakbayan sa Davao karon mga katropa. Makita jud nimo mga nagtapunog, nagtapok nga mga basura bisan asang dapita no. At least no, salamat ta sa buhatan sa City Health Office kay doon na sila ginapahigayon karon nga disinfection para malikayan nato ang pagdagan sa mga basura, pagproduce og mga dili maayong baho sinsya na sa mga nagkaon ha. Muna ato nakita karon sa dakbayan sa Davao mga katropa. Ang sa mga subdivision karon na may group chat sa among subdivision mga katropa, sa among ginapuy-an, nagreklamo na mga residente sina pangutana karon sa among makulikta ang basura kay di man nila pwede po ipagawas ang ilang basura sa ilang tugkaran mga katropa no, des dalan ang kasagaran mga basura karon nagipangtaguan sulod sa ilang mga compound no. Muna hitabo karon kay kung ipagawas mong gudimong basura especially sa mga subdivision o kayon yun na sa mga iro no, na may mga iro mga latagaw, na may mga ering o kayon yun na jud no. Siyempre pag muukay na mga katropa mukatag yun na no. Ang ginahimo karon sa mga homeowners ilabi na sa mga subdivision di man nila sa igawas ang basura na sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga compound kay nagpaabot lagi no karos ang mga kolekta mga katropa no. Mo ni karon ang problema. Actually dako jud ning problema mga katropa. Ang pagutana ani nganong niabot man sa punto mga katropa nga naka-experience ta og ingani no. Siyempre, given na diha, sayo naman tatana, no? Public knowledge yan ang nahitabo karon nga pagkadahili sa basura diha sa may New Carmen Tugbok, ang sanitary landfill sa Dakbayan sa Davao, no? In fairness po, sa Department of Interior and Department of Environment and Natural Resources, kung DNR, ilan na po buhaton, unsay angayan, no? In which, ang ilang gipakaraog nga order is katong pagpa-close, pagpasirado sa sanitary landfill, kay dili na siya safety. Dili na siya maayo no, makaano siya no, mo-resulta na ngadto sa pagkadaot, pagkalas o kinabuhi. Kay siyempre ang ahensya sa DNR sila may gitahasan diha mga katropa no. Og sa ilapot nga gabahin mga katropa kay naghimo man og laing landfill ang dakbayan sa Davao para hulip anang na landslide karon sa ilapot nga bahin. Dili po nila i-approve ang landfill nga gitukod karon sa city government unless no, unless dili mo sanong sa required nila mga katropa no. But in fairness po sa City Government of Davao mga katropa, naningkamot man po sila no. Ingon pa ni Mayor Basti Duterte nga ni-submitter naman mi sa requirements DNR. Nga nung hantod karon nga nung inyong magilangan langan ang pag-approve. Nga na mga katropa, trubagay na sila sa bahin sa DNR, mo nilang argumento sa bahin sa city government, mo nilang tubag, no? Ang tinubagay nilang doon, siyempre, kasi nag-suffer karon ang mga tao sa dakbayan sa Davao. Mo ganyan, sa kapungot ni Mayor Basti mga katropa, iyang ipanawagan nga to sa mga Davaoinyo na kamo mga taga-Davao, himuan ninyong collection point sa inyong basura ang buhatan sa DNR. taga Davao pod. Tuo po dayon, napuno og basura ang atubangan sa DNR mga katropa diya sa may bahada, no? Mo ni karon, no? Actually, mali inyong gibuhat ha, kay pwede mo makasuhan ana mga katropa, no? Pagpakata pero malagi pod, no? Kay giila man pod nga collection point. Ang collection point public place man po na. Maingon si ang DNR nga dili ni collection point. Ano ni public place ni siya? Asa man ang collection point? Public place man po na. Actually, ma-justify pa na mga katropa. Pero balik ta diri sa issue mga katropa, no? Ang pangutana na ani, nganong niabot man sa punto mga katropa nga nagka problema ta og ingani karon sa basura sa tudak bayan sa Davao. Kisabay atong i-blame ani, although wala naman ta problema, di naman jud ta mo abot des punto nga mang blame og kinsa may mga sad-an. Pero dapat na di manubag mga katropa, no? Kinsa may atong pakasadon ani? Nganong iabot man sa punto, no? Ang city government, ang Zenro o ang DNR? Actually, o ang apila lang po nato ang city council. Actually, ang problema nato sa basura mga katropa, din stuck pa sa Davao, kanang atong landfill. Dugay ng mga katuigan nga nilapas na sa ihang gidaghanon, no? Capacity. Dugay na niabot sa ihang capacity. But mo lagi na dunay mga I don't know what the reason behind nganong wala man jud gipurso ang project nga magtukod og laing landfill. Nganong niabot pa man sa punto nga mudahili ang kasamtangang landfill nga musangko ngadto sa pagkakutlo og kinabuhi sa pipila ka mga katawhan nato diha. No? Moray mga pangutana. Katong time day nga niabot na ta sa capacity, nganong wala nagisugdan sa pag-operate o pagsukod o pagsugod sa paghimo og laing landfill aron dili na mulampas sa capacity, no? Og hantud og dili na mosangko ngadto sa pagdahili sa yuta kani karon. Kay grabe naman, overcapacity naman jud atong landfill diri. Siyempre, pag overcapacity na siya mga katropa, ang tendency ana mo bigay jud ng tapunog sa basura, no? Mo giveaway amo ano jud na siya, mo landslide jud na siya mga katropa. Karon kay tungod lagi sa paglandslide, ang action nga gihimo sa Department of Environment and Natural Resources gipasirado para dili na mo himo og dugang kadaot. Ang problema ani karon mga katropa, dili na pwede na to stop ang pagkolekta og basura kada adlaw sa dakpayan sa Davao kay tunito niladang basura ang ginaproduce matag adlaw sa upat na kaadlaw, sa usara kaadlaw mga katropa nga dili ta makakolekta og basura, grabe na ang pagtipunog sa mga basura. How much more nga niabot na og napulo kaadlaw, no? Mao na mga katropa. And I hope mahimo ning lison sa kadaghanan mga katropa, ilabi na sa atong ahensya sa Senro o sa atong city council mismo, no? Nga mahimo og lakang, hinanali nga lakang, ilabi na nga ang basura is number one yun na nga concern sa matag syudad o matag LGU Timok Nasod Pilipinas mga katropa. Katong time nga nato na experience nga niabot na sa overcapacity ang atong basura sa dakpayan sa Davao, nga nang wapata nakahimo og lakang nga muhimo og another na basurahan para di na mo abot sa punto mga katropa nga mubigay na ang tapunog nga basura. Nga lang ang mga aksyon, no? O siyempre sa taga-Sindro, no? And I hope, no? Nga doon ay monitoring kay sumala pa ato mga residente mga katropa kay nako'y nakita nga nabasahan nga article, no? Na napos sa social media nga katong mga natabunan daw nga mga residente, dili man daw to kabahin sa atong basurahan sa dakbayan sa Davao ang property. Kumbaga, ang mga basura daw ni tabok na dito sa private property, no, katong mga natabunan. Dugay na daw nila ginareklamo sa Senro nga aksyonan kay ang basura dili naman to kabahin sa sanitary landfill, no? Kinaabot na jud sa ilahang luna. But ang ingon pa atong babae nga gi-interview mga katropa, murag walay aksyon nga gihimo ang Senro. Mao yung ilang tubag. No? Siguro kung dunay action, hinanali nga action, o siyempre mutaho ang Senro ngadto sa atong city council para ipaspasan ang pagtukod og bag-ong sanitary landfill, di na mo tabok, no? Dili na mo overlap ngadto sa sigbit nga propiedad o luna ang basura nga nasa atong sanitary landfill. Kay grabe ang basura nga ginalabay nato matag adlaw. Kung ang atong landfill is over capacity na, mas mo grabe, mas mudagan ang problema mga katropa, no? Katon hitabo mga katropa, and I hope mahimo kining lesson learned sa kadaghanan o siyempre sa atong gobyerno mismo, no, particular sa atong local nga gobyerno kining pagpugong usab sa mga residente nga magpuyo diyang dapita sa basurahan mga katropa para dili na usab mausab ang dunay maklas nga kinabuhi, no? Kay basura na diha mga katropa, hugaw which maghatag og sakit, kanang nagalot ang basura is nagatapunog na, pwede na mubigay kay dili ligon ang ihang foundation sa ilalom, no? Pwede na mubigay kung nakarito sa babaw, pwede ka matambunan. But ananeho po, no? Doon na po yung action about ana aside aning pagtukod na to o bagong basurahan. And I hope, mga katropa, ang action sa DNR, dili na nila padugayon, mga katropa, kay sa kadugay nila nga magmagahi diha, basig tanaw ani sa taga siyudad sa Davao, basig isakyan na ni og politika, mga katropa, no? Sayod naman ta nga ang nasyonal nga gobyerno o ang lokal nga gobyerno sa dakpayan sa Davao, mga katropa, doon ay dili maing relasyon, doon ay panagbangi. And I hope, mga katropa, ang hinaot sa mga dabawin nyo nga dili ni masakyan o politika. E kung away politika ni mga katropa, no? Ang banggaan ay sa duha ka mga dagkong bato, siyempre kinsa may makaluluya ani, kinsa may maipit ini, kitang mga katawahan, mga katropa. No? Kung tinuod man, ang mga panglantaw, mga spekulasyon, nga naipit, no? Sa bangi, sa duha ka mga dagkong politiko, sa Tibok Nasod, ang dakbayan sa Davao, ining problema sa basura, ang nag-antos karon, mga katropa, ang mga taga Davao, ang katawahan sa Davao, mga butante sa Davao, mga katropa. No? Kini, atong panawagan sa DNR, kung sa may mga kulang, pagkulang sa lokal ng gobyerno, dapat doon na po may reaksyon na himuon po, o doon na po may lakang na himuon po, no? Nga matabangan po ang lokal ng gobyerno. Dili nga ipit-ipiton, dili nga sitting pretty lang mo diha, no? Wala mo'y rekomendasyon. Siyempre, pwede po mumutabang kung sa'y pwede buhaton. E dili man ang mga politiko ang nag-antos karon, ang mga taga-Davao man niining grabing basura na nagtipon og karon din is dakbayan sa Davao. But good news, no? As of kagahapon, mga katropa, doon na natin makita ang gipanghipos. Pero mo lagi na, no? Kung dili massive ang pagpanghipos ini, mga katropa, dili gyapon masulbad. Kaya kung sa kadaghan ang ginahipos ang adlaw, mga katropa, ingana na po kadaghan ang ginaproduce ng basura matag-adlaw gikan sa managarang establishmento, mga palingki o mga residential area din sa atong dakbayan sa Davao. Atong oras, mga katropa, alas 7.27 na.
8: Bullseye! Bullseye!
9: Sa atong pagbalik, doon na pa tayo lang isigutanan, mga katropa, atong isigutan, no, ang kaning pagkansila sa department, pagkansila sa gobyerno sa Amerika sa diplomatic o tourist visa ni kani speaker Martin Romualdez, mga katropa. Kana sa atong pagbalik dinhi sa atong pagpanag-uban ning atong tulumanon ang Bullseye Weekend. Atong oras alas 7:27, standby.
10: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM 89.1 Davao City.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: XFM.
9: Kaklarik sana.
7: Exciting!
12: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
13: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
14: M2C Graphics, Davao.
6: Kaklarek, sana!
7: Exciting!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo bang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Aw, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crop Gold ba?
1: Ay, ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
2: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag Crop Gold na ta.
3: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway. The world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
5: Kaklarex sana.
6: Exciting!
7: Bullseye!
8: Atong oras mga katropa, alas 7:37 na balik tayo sa atong pagparag-ubaning atong tulumanon. Ang Bullseye Weekend. Siyempre, kining programa gihatod gihapon ka ninyo sa Suntone Vitamin C. Adunay spirulina nga puno og vitamin A nga 10 times og mas dagan og vitamina kaysa sa karot. Kung tabang araw mo nindot og klaro imong pananaw, Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Alright, dinhi kita sa atong ikaduhang hisgotanan. Diplomatic og tourist visa ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Gikan sila nasa Amerika.
9: Pinawa! Pinawa!
8: Mari mga katropa. Actually, ano na niya? Minsahe ni siya mga katropa, actually. No? Wala tanag, ano, wala tanag judge kang kani Speaker Martin Romualdez. In fairness, iyaha. In fairness po sa gobyerno, mga katropa. Wapo ta nag-judge sa gobyerno nganong wala sila'y kaso, wala sila'y aksyon nga gibuhat against sa kanhi Speaker Martin Romualdez. And remember mga katropa, ang gibasihan sa Amerika sa pagkansila sa diplomatic o tourist visa ni kanhi Speaker Martin Romualdez ang iyahang kalambigitan sa mga kontrobersya sa flood control project. Mga tinuod mga katropa, no? Ang pagkansila mga katropa, tinuod nga pagka-istorya, minsahe ni, no? Alang sa atong gobyerno sa Pilipinas, nahangtod karon.
9: Pinawa!
8: Mga katropa, ngano wala pa man nakasuhan si Martin Romualdez diya sa Ombudsman?
9: Pinawa!
8: Mas nanong atat na atat ang atong gobyerno, in particular ang administration mga katropa, sa pagukod sa mga oposisyon o sa mga kaalyado sa mga Duterte.
9: Pinawa!
8: May pang-Amerika mga katropa, naguna-una og maayo, na-realize sa Amerika mga katropa nga nganong may action nga ginahimo ang gobyerno sa Pilipinas. Hala, kita'y muhimo og lakang. Ato ikan sila ang diplomatic og tourist visa ni kani Speaker Martin Romualdez mga katropa. Actually kini mensahe ni mga katropa. Mensahe ni sa Amerika ngadto sa gobyerno sa Pilipinas nga mohimo usab ilahang lakang nga dapat panubagon mga katropa kung kinsa kato mga utok og responsable sa pagwalda sa atong kwarta gikan sa flood control project mga katropa. Morning tabok karon. Samtang ang atong administration nakatotok diha sa pagkontrola sa tulok kasanga sa gobyerno, ang executive, ang judiciary, ambot lang kung ila pa man nakontrol karon, himuon nilang rubber stamp ang Senado pinaagi sa pagpili og ilang mga kaalyado nga may magdominar diya sa upper house mga katropa. Kay ang lower house karon wa na, no? Nadala na smalita, no? Inatry nilang attempt karon ang upper house na ilang imonopolya mga katropa pinaagi sa pag file og kaso sa mga senador nga mukontradict. Pagpapriso sa mga senador nga mukontra kanila. Di ba? May pa si Jinggoy, una-una nagkapriso. Pero ang mga nagpaluyo, mga katropa, mga congressman, mga senador nga nagpaluyo sa issue sa flood control until now, mga katropa, bugto mga opisyal lamang sa DPWH o mga kontraktor ang napriso, ang na-filean o kaso. Pero ang mga congressman nga mo'y utok, mga katropa, until now, nagpabiling nag-enjoy sa ilhang mga nadawat na malita, mga katropa. Wala karon, mga katropa. Grabe nga grapala, no? Kana makaingon kag sa naman ni atong nasod karon. Nag-away-away tungod lang sa kwarta, mga katropa, no? Actually duha ra nang ano diha, gahom og kwarta. Wala da ang nag-control sa atong mga official sa gobyerno, mga katropa. No? Hantod karon wa pa gi-file nga kaso sa mga involved. Mga official lang sa DPWH. Uban gani, wala na, absuelto na. O gato mga kontraktor. Pero ang tinuod nga nakadawat sa kickback, mga katropa, wa na, gawas nun karon sa baan, silag papriskon. Nya ang itudlo nga otok, mga katropa, dili lang usa ka tawo ang nagtudlo. 18 plus 1 plus dagan-daghan. Nga si kani Speaker Martin Romualdez until now, mga katropa, wa pa na sa kasuhan. Karon, ang Amerika, mga katropa, nga mo'y observant karon sa atong nasod, kay mula gina, kaliado ko nuhay, nakita nga muragwa, may nagkangkaang man atong gobyerno sa Pilipinas sa pag-file og kaso. Di man sila, pwede mo file og kaso nga ito kang Speaker Romualdez, mga katropa, kaya di man sakop sa ilang gobyerno. Ang ilang mabuhat, ani lang, at least makuhit niya ang administration nga, oy, Marcos, himo na muglakang di, oy, araw makasuhan ng mga nautok na sa pag-pwalda sa kwartas inyong flood control. Mo may gihimo diha, sige, di mo muhimo diha. Ako'y mukon sila sa visa ni Romualdez. Muna karon, mga katropa, ang action nga gihimo karon sa Amerika is katong pag siguro pag duot, no, sa gobyerno nato nga dapat muhimo og lax action, mga katropa. This is only a wake up call, mga katropa, sa atong gobyerno nga pila na katuig hantod nga basim hitabo ani, mga katropa, malubog lang sa kalimot ng issue sa flood control. Wa joy hustisya nga maangkon ang mga Pilipino, mga katropa, nga nagkalisod-lisod sa pagbayad og buwis, mga katropa. Palit na nila itong bugas, palit og tambal, palit og unsabang mga palilito nila, mga katropa. Ibayad sa buwis sa gobyerno. Nga ang ending, mga katropa, giwaldas lang sa atong mga opisyal sa gobyerno. Huwag atong kwarta nga ilang giwaldas, pila po antak ospital ang matukod ato. Pila pa katulungaan ang matukod ato. Pila pa ka mga tambal, pila pa ka mga magtutudlo ang pwede isulduhan ato aron matudloan ang ato mga kabataan. No? Awa, dito la padulong sa bulsa sa mga kurakot. Nga hangtod karon wa pa jud na file ang kaso, mga katropa. Anay sakit palang dongon, no? Anay hope, mga katropa. Malamdagan ang atong gobyerno, mga katropa. Dili lang diya mututok sa usa ka tao. Ang atong hustisya sa Pilipinas karon selected, mga katropa, no? Actually wala man tay problema nang gitawag nila nga accountability, no? Panubagon ang tanang mga nakahimo og salaod. Pero ang nahitabo karon selected, no? Kung kinsa lang kato mga kalaban sa administration, maoray maduot, maoray makasuhan, maoray mapriso. Mo nang atat na atat kaayo si Senator Bindalo. Dahil niyang pangalan karon kay Bindalo, na nga ihunong ang i-deklara pa yun daw nga bugos ang gihimo nga hearing sa Blue Ribbon Committee niya ito miaging adlaw, mga katropa. Nga gipangunuhan ni Senator Pia Cayetano tungod kay appeal man di ay siya, no? Na-mention ang ihang pangalan. Siyempre ang ilhang pamaagi ato, mga katropa, actually ang tinood ani, dili ang taga niya, dili ang issue about sino kinsa ang majority and minority ang ginaawayan diya sa Senado, actually, no? Dili diha ang minority o majority. Ang giawayan diha kung kinsa ang mag-control, ang magunit sa gahom, mooy mo bida sa mga issue. Every partido na issue, no? Ang isyo sa mga PICAS, impeachment against Sara Duterte. Ang isyo apo diri sa PICAS kay ang flood control project na ginatry nila og lubong. Di ba? Kung kinsa ang makakontrol, kung kinsa ang magdala diha sa upper house, kung kinsa ang partido ang mugunit diha ang ang magmayorya, siyempre ang iyang isyu ang imupatig babaw, no? Kay it so happened na ang grupo nila Senador Cayetano man ang mipatig babaw human nga ilahang gipahawa si Senate President Tito Soto. Siyempre ang pinakalambiruan nila diha nga plataporma, pinakanaguna nila diha nga tutukan, siyempre ang flood control, no? Kay katong flood control nga gihisgutan ni Senador Ping Lacson, hilaw man to. Kay doon naman sila ginapang taguan ng mga pangalan. Doon na yung mga resource person nga dili nila pa ato bangon. Nga karon, nisulod ang faction ni Senador Cayetano. Siyempre, ang ilang gitutukan ang pagparayon sa flood control. Ginapugnan po na pod sa mga kaalyado usab ni PBBM na ma-focus ang atensyon di sa flood control kay mawala sa focus ang impeachment, no? Siyempre, katong mga suko po kang Sara Duterte, ningkamot po to sila nga mapapaspod sa pananaw sa mga tao ang flood control para ang atensyon diya sa impeachment, no? Kaya pag once nga ma-impeach si BP

to gani interest no sa kabahin pod ni PBBM iha po ng paningkamutan nga maduso ang impeachment rather than sa flood control. Kaya pag once nga ang flood control may muduso mga katropa, siyempre padulong po na sa iha ang punting no sa arsenal no. Padulong po na siya. Lakip siya nga maduhig diya mga katropa no. Mao pa ni tinuod no. Sa pigas po sa bahin po sa mga militante mga katropa, gusto po nila na ma-impeach si Sara Duterte. Kaya pag once nga mahimong presidente si Sara Duterte mga katropa, sila tanan din sa kalibutan papas yun na no. Okay, numdum tas para ni kani presidente Rodrigo Duterte perting dagan ng NPA na no render ni balik lang na sila kaisog karon panahon ni presidente Marcos tungod lagi kay si presidente Marcos hadlok man sa human rights no, hadlok man nga madahig na pasagdala na sila diha panahon ni kani presidente Rodrigo Duterte ginabarat banatan man na sila no. Kay wa mamhadlok si kani presidente Rodrigo Duterte nga madahig mapatay dagan nag NPA ang manorender no. Mo po nang interest no, mo po nay tumong pod no sa mga militante mga katropa nga ilang ma-impeach si BP Sara no, karon ang mayorya diha sa Senado mga katropa naningkamot po na sila diha nga sila mo pod ang mupatigbabaw diha para ilha na pong patyon ang flood control issue, ilang ipatigbabaw ang impeachment no. Duhara na ka mahisgutanan mga katropa ang mga nagabangi karon dinhi sa atong nasod, ang impeachment o ang flood control. Pero kung hisgutan ang accountability mga katropa, kinsa man ang dakong kwarta no ang nagasto. Ang kay BP Sara is only million, but ang flood control is about billion nga kwarta ang nagasto diha mga katropa no. Mo na akong matan-aw tag accountability, ato nang tan-awon kung kinsa pinakadakong nawaldas no. Umaingon na po tag accountability about sa confidential fund, nganong dili man ato apilon ang confidential fund sa ubang mga congressman, sa ubang mga ahensya sa gobyerno, sa presidente mismo. Kay ang presidente mismo mga katropa doon na pod confidential fund. Tinuod po kaha nga nagasto sa presidente ang ihang confidential funds sakto? Mao na yung mga pangutana po mga katropa. No? Kaya nagtanaw man tag accountability. Accountability ba ang atong inatanaw nga kanang selected? Tungod kay kani threatened taani? Threat sa atong plano nga mahimutang leader? Mahimutang presidente? Ato na lang po i-impeach? Mao na yung kaparat karon din sa atong nasod mga katropa. And I hope, no? Kita mga Pilipino, ma-realize na to ba? No, actually, this is not about Duterte and Marcos nga isyo or Robredo Duterte nga isyo. Ang atong iskutan din yung mga kwarta, mga katropa, ang kwarta nga nawaldas mga katropa gikan sa atong panudlanan no. May pang Amerika karon mga katropa, ni appeal na og nimo pud usab sila og ilahang lakang, although dili nila pwede pa hilabtan ang panghustisya sa atong nasod. Mo na nga diala sa paagi nga pagkansila sa diplomatic og tourist visa ni kani Speaker Martin Romualdez ang ilahang nabuhat mga katropa. Sinyalis na kini, minsahe na kini sa Amerika ngadto sa atong gobyerno na muhimo og lakang, muhimo og pagpaningil og accountability, dili selected, but dito ta sa mga dunay dakong kadaot nga nahimo ngadto sa atong nasod. Dili lang tungod sa siya kalaban sa politika, but dito ta mututok mga katropa sa pagdakong waldas o dakong waldas o dakong kwarta nga ihang nawaldas gikan sa atong panudanan no. And then I hope no nga dili lang diha ang imuon sa Amerika mga katropa, kay ang mga Pilipino mga katropa wa na madyo lauman, kay ang justice sa atong nasod is selected naman kung in fairness ha, sa Supreme Court. Wala tayo question na sa Supreme Court, but ang atong ginapakita mga godre nga justice mga katropa, ang accountability in which ang atong gisaligan diha, ang atong administration, ang atong presidente nga mohimo og lakang. Na dili lang mupanig diha sa iha mga kaliado, but bisan kaliado unta no, ang atong ang himuon sa gobyerno, sa administration in particular ni presidente Marcos, tanan-tanan nga mga nakahimo og kadaot, regardless man siya kauban ba siya sa politika o dili, dapat manubag gyud sa mga nahimo, no? Ugma dunay hearing himuon ang komitiba ni Senador Erwin Tolfo da Bendalo. Isog ra ba ka ito? Kaya daw ang kwilyohan daw kung isang senador nga muhimo og bogos nga hearing, da gichallenge po siya ni Senador Padilla, subukan mo ako. Like mo ganing style ni Senador Erwin Tolfo, ano mo ganiya? Journalist mo ganiya siya? Pina-radio ba? Pinaisog lang sa mikropono mga katropa, pero sa personal

0: ito talawan na itong dako, no? Ginagamit lang ba sa pinaisog ba? Pero sa personal na ito talawan na itong dako. Nga na yung style. Sa mga headlock lang. Nakakita siya katapat. Tinagi ni Senador Ruben Padilla, mga katropa. No? Parang ka ng mga bata nga, way buot ba? Anyway, atong oras mga katropa, alas 7:52 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Og salamat sa ito mga katropa nga nagpaabot sa ilang mga mensahe, no? Nagpaambit mga katropa. Gataga na ito na pagtagal niya itong taon, no? Sa itong pagparang Japon sa itong programa, ang Bullseye Weekend. Alright, dito maglangan mga katropa. Una tama na milit, no? Ato unang siren ang atong Today in History. Unsa may mga mga nahitabo sa kasaysayan sa atong nasud, no? Og siyempre sa tibuok kalibutan mga katropa. Nining adlawa, Hunyo 7 mga katropa. Sa atong Today in History, karong adlawa mga katropa, Hunyo 7, 2015, oy bago lang no? June 7, 2015, ang giilang pinakaunang babaeng mission operation manager sa NASA o PhilAM nga space scientist nga si Angelita Castro Kelly, namatay siya karong adlawa mga katropa tungod sa komplikasyon sa sakit nga lupus, no? Siya si Angelita Castro Kelly, o sa kini ka PhilAM o pinakaunang babaeng operation manager sa NASA. Kailan mo na si NASA mga katropa? Kanang mga nasa space god, sila nagatuon unsa mga nagitabo di sa kawanangan, no? Sila ang mga ahensya, no, nakatutok diha, no. Mga scientist ni sila mga katropa, mga astronomist, no. Si Kelly, usa ka space scientist og physicist, pinakaunang female mission operation manager or ma'am sa NASA. Ngamoy nanguna og nag-supervise sa Earth Observing System mission panahon sa developmental stage. Apan na kabsan kini sa kinang kinabuhi mga katropa tungod sa komplikasyon sa lupus o karong adlawa, namatay siya sa edad nga 73 mga katropa, no? Gipakatawo kini sa Isabela ni atong 1942 sa Jones Isabela og nagdako kini sa may Sampaloc, Manila. Ang ihang mama usa ka pharmacist nga si Euphemia Albano og iyang papa nga usa ka doktor nga si Dr. Miguel Castro nga nag-serve usab isip captain sa US State Army Forces sa Forces in the Far East mga katropa og namatay ni atong World War II mga katropa. Si Castro aktibo kini sa magkariyang school activity, lakip na dinhi ang mga debate, mga quizzes contest mga katropa og mga student organization sa diyang nagtungha pa kini. Right? Siya si Angelita Castro Kelly. Namatay siya karong adlawa. Samtang sa atong ikaduha nga Today in History karong adlawa usab mga katropa ni atong 1929 bago pa usab, no, ang Vatican City nahimo kining sovereign state mga katropa. The only city na himong state. No, kasagaran mong good state. Kasagaran city is under siya sa usa ka nasod. But ang Vatican City, the only city nga doon na sa sovereignty, no. Ba dili na siya ginakontrol sa ihang mother country, no. On this day 1929, the Lateran Treaty went into effect na mahimong Vatican City isip usa ka sovereign state, no. Na sila sovereignty, no. And the world's smallest country. Giila siya sa pinakagamay nga country with a total number of 17 square meters miles, no. Vatican City is about 1/8 the size of New York Central Park. It is also totally surrounded by the city of Rome. Napalibutan kini sa Roma mga katropa, no. And then ano po, no? Religious po ning siyudad mga katropa tungod kay diha nakabasi si Pope Francis, no. Ang ilang leader diha mo ang leader sa simbahang Katoliko, mo ang Santo Papa mga katropa, no, sa Vatican City.
1: Bullseye.
0: All right, mao kanatong Today in History nining adlaw mga katropa June 7. Atong oras alas 7:57 na mga katropa. Dinatamaglangan mga katropa, hinainitag agad ninyo katropang Romel, no? Hatangin ninyo masunod ang mga nindot nga mga musika, giandam ni katropang Romel mga katropa, alas 8 hantod, alas 12, unyang odto. Dinigyapon sa atong sibihanan sa XFM 89.1, Davao mga katropa. O siyempre, ang Centro Weekend, alas 12 hantod, alas 1 sa hapon mga katropa. Kaubahan sila katropang Marvin Ivano o katropang Andy Causon mga katropa. Wa na gito'y igong oras sa pagpadayon sa atong programa ang Bullseye Weekend. Ining adlang Domingo, pitsa 7 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026 mga katropa. Sa ngalan sa kanitipong pwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipinos para sa Pilipinas. Sa ngalan usab ni katropang Juvet Espanyol, inyong katropa, Professor Marvin Pineda nga nag-ingon, kamatuoran ang sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: XFM 89.1 Davao City.
1: XFM time. It's 8 o'clock.
2: It's 8 o'clock.
3: This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tag-